0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ono ne lewa na ono avina ka o viti ke sale tu na ono le bonus landi do kle tu na ono ni bei o bala bala bala o bala bala a o terroir do varo tu gona station na am 531 pi pacific media network nimbulo binaka non to program ne bei varo buka ve mama ni tol ke ne bana kloko sa kali bu binaka a sa nitini ba da ba ke ndu la ko mekina Unita kanina rong makar sese tu kan makana kristala na mo sini kalu ene kam ni sini dai bono boga fagre he militer tauranga ni mbule binaka rotu ro tau poki hox bi sa kali bono boga binaka no mo ni tini ni tuani sini ni kwa sini ngule dabi mai mboto ni tomo sa en North Island Wellington Manuatu wata ke Taranaki ni sa kinda wakita litunga ene sini ni kwa South Island Christchurch Dunedin wata ke Ivan Kagil sa kali bono boga binaka no mo ni tini ni tumai ene sini ni kwa au nui taka vosa ni kalu en onda en si vina nukua en apaga buri baka sama ven boli me vivina ka ki nonda mula ni lago bata ki
2: ni mami kalu ke mami baka bini mina ka nambongi ni singa nindai o ke muni na ni mami ulu batu ke mami baka bini mina ka taka nambula e soli wale e andra na mataka ni singa nikua tau tau tuna uda baka turumbu tau tuna lo malangi ia ni toso tiko ngana singa ke mami reda ni sa ambasi ka tiko mai na rara mani mata ni singa me adobo tiko mai ne kabi ni singa ne indai ke mami baka bini minaka bai ke muni mina abo lebu turanga na nraki baka lo malangi ko ni sa baka rauta ka nambogi ni kua ni vosa mai na ni mami kalou mbole to ke muni ko ni sa baka buna nambula nambula isa ka tali ni tiko na nduana banua Sanga ni tiko na dagadaka, sanga ni tiko na koro, sanga ni tiko na ena buku, sanga ni tiko na ilabo, nambula sa tunga weke muni. Vosa vei ki mami na ni mami kalou e na vuli vola tambo e na mbongi ni kua. Mendo kai, me rokovi ngā kina na edamuni ki mami dhuwa ka masu e na edamuni chisu na ni mami turanga chisu na ni mami vokambula. Emeni, vaka emeni vei kua toka e Samu Smile vei kua ya lululu vei kua ya kabi kua ya rei rei totoka vi auko iko. Ngai toro sa muna muinda mendambe e na mbongi ni singa ni ndai. Tali nanganga ni sere langa titiko na mbogi ni kwa dona i vuna u lebu tuna sere sere lebu tau doko era vola era tamata era lumuti era vaga sina i tituna era o tambu emeni na ngauna tale ngako vaga sina i tikina era o tambu kona bakila e sa senga sa sere sa senga wale ngani sere kamba kamba me rongo rongo binaka o bakila ni sa durumana engomu e durumana munomu masela mbele tanaba Bole tana elo tambu nga ka ambita bira nandau ni sere. Na elo tambu tala nga e tiko wiken dana langa tana sere. Sa o te vida nandau na embaki na bole ni sere ngo. Bole tani bola tuko rara e lumuti tuna non rambula. Toto batanga na bola tambu. Ka wiken dana e bola tambu na karuani timodi. Kena wase tolu tikine tini gono. Sa bagabuna na kalou na bola tambu kede ngaa. Kembali na elo tambu ipaka buna tu. Every scriptures are inspired by God. Kembali na ninda mai wili kata le bola tambu se nda wili kana bola ni sere na kani kalou. Ninda tu wata tu kina elo tambu e dhurumi kenda na kena elo. Dhurumi kenda na kena na kena baka sama. E dhurumi kenda talangana nonda bina kata menda mala unde bata kena sere bolai. Sinda langa sere tu Dengan langa seri tu ina lona nonda loma bimbi kena rarawa. E bakai ina sa kawai takanga na irongo rongo. Da sini kawai takanga ngangga ni seri. Kami kena ni tambu. Nonda in rongo ko cisu. Ai baka ruru maina da. Stapa tu na da? Tapa didi kina bi malina da. Atapa didi wabo kikina. Ni o cisu na na ibaka ruru maina da. Emeni. Kati wika na nebol tambu. Enda sabaga dengu tu. E ruku ni tambananga. Kati wika na nasame ebu di tiyosa kabulgandua. Kure sa tiko na nona. E tiko tiko na kalu lebu. Ar sabaga runguti. Nona yalo yalo. Na kalu kaukawa. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembale kenda na kaya. Au rawa ni rawata. E tubi yau na kaukawa. Bala na kalou sa tiko batakiau. Sa lebu koko e tiko iloma.

0: Salai lai koe tukoi burabura. Dua na kāna non da rere waka, na kai dhaka matu burabura. Ei, no mungkalo e dhe dhe redha ke maina, kai adha tukoi burabura. Kako tisu au sa, waka malu malu muta ki burabura oti. Ke maila ka ke dhe, pirita ka tume burabura, na lamba, na kudu, na lasu, na mateni, kamori matu vale, kako tisu au sa, waka malu malu muta ki burabura. Na nungu kau kaua, e dhe dhe re maina kai pirita ka mai burabura. Kembali sini, don don umo baga ulu male, ni ko sitaba tu na nrende, na tabu tu na tao, na bilingi, na dhati, na bedi. Bale te daba, salemu ko kwa etiko iloma. Emeni. Tiki na irua, sa ikwaya nungu isa sambai, maishil. Kake de virita kumai, kuri nanda ubandro ni kau, kuri nandusi, kuri na vosa, kuri baga lelewa. Sika sarando na kaya na tariyawu. When people gossip behind me, God show himself before them. Arreda? Mau mau wale na kakase, mau wale na wadadana, indo na tamate tumata kina kalu. Kabi kena na aisea na kena wasa lima, sangul galima. Siangan indo na yarangi, dhaka mekemu, menado. Siangan indo na bosa, viva la wataki iko, monadakina. Nimeni? Songa rabale wa iko. Thegu tu na mulotu. Hey. Songa rindusia na mulotu. Oh, usaha thegu tokomanda. Sego iko thegu chiko. Saikoya na nonda isa sambai. Aipaka rurumaina da. Sandau totaki kenda mai. Okoya menda ganga. Lako bata kina kalou. Maina dhedhere kina dhedhere sara. Maina wini kina ganga. Lago bata kina kalau esenga kina nruka, senga kina lago duba. Hallelujah. Kaya ko senga ni kila ni kuwa, ni anga baga lebu na ngarabi kalau. Baga usibi, enambula sambera mai. Sayanga nga baga leila enambula ngo, iya sayanga sara baga lebu, enambula sambera mai. Natikine tolu, kami kina mula tambu. Rarawa, kurarawa lako. Sekolenga tu, Se tobi mate tiko nga buki mbada. Buki bubu, buki liliwa. Korarawa. Kolenga. Seko tobi mate tiko nga. Raisara ya niwe chisu. Ay bagaruru maina ta. Hemeni. Le muna sere kenda langata tunga malta na irongo rongo. Kenda sili langata malta na kaya bolai. Beso utaka nikwa. Kembale. Ni rongo de indo na serre. Mili ka tali bagandua. Zuru tali mandan lo mani serre. Emeni. Tikine ba. Pati kona ken rongo. I chisu nongo ino nro. Ai baka ruru maina da. Ni tiko bole kati au. En ang au na kede nga. Kani bol tambo koe bole kabi ko mene isulu ko tokala. Ha? Na isulu ko tokara tarane ngomu na kote undara tungo taratsu ne ngomu ye kane voltambu na kalo ko ngara ba bole ka da kebi ko mai isulu ko tokara na isulu to ngai tumba ye na kalo e chiko sarangai loma taranu mu bakasama ke bale ngau na kede me bisa una nonda lotu ka ko tumai kina na ulu tanga na mbongi bible study me bible study tale na mbongi ni kwa lotu bagaya logo bagai ndina Matai ni kornida na kena wase rua na tikina idhiwa. Me baka na ibola sa bolai. Sa senga nindu na mata sa reida. Sa senga nindu na ndalinga sa rongoda. Sa senga nidhuru rao kina alu nita mata. Na kalebu. E baka rauta katuna kalou. Ve iranga sa loma ni kwaya. No eyes have seen. No ears have heard. Never enter into the heart of man. What God prepare? Iko kila tuko ni kalo, pagara utaka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tapangarunga rutiko. Ninda lotu tiko nda struggle tiko. Nda check taka tali nunda lotu. Ya na bune taka kina tori mbata, natara mbula. Metarongi na mbula, o lotu tiko sisema. Bale na nramu nramu wa itiko vikenda, e pagara itaka tiko, kenda senga ngani lotu binaka. Himeni. Kane bolo tambu. Kwe au kou sakila na nungu na numa membaletiko. Na nungu na numa mo. Nungu na numa mo. Nungu na numa mo. Na labana binaka. Mbula. Na wale wu dia kama ina mbula. Wadengu. Marau. Preki. Na kake dea ichiko nga abu ichisu. Tu sanga ividi tauni. Tu sanga ilago le kantabako. Esulia na bagadengu. Soe kana marihuana. Me tumbu tau. Soe rangu numbia. Me rariri baka mange. Serba kana layone. Ira tsini nga kina buaka. Ele buta na kanda baka sakara. Sianga na kake de tu nga bichisu. Kembale menda biso utaka. Na ibala bala ni nonda lotu. Urango ne niko oti mai ngele mumu endo na Korea. Ngele mumu primary school usasore tu mule vosa birango ni buli. Hallelujah. Au maro taka ni vosa birango ni buli ba no mundi to do tu rango ni buli. Tarango ke si buli. La biling manda ko sa redi tal tal na ndo na banua. Pola ke ni ure kada ngone buli ar la biling to do ko. Hemeni. Duana ngauna, o vitsera kaseta tunga no gumbula kaseta tunga na mata na so na new methodist ke tu sange do mos mos tunga mai nandi mai bo ma mai maloai na ni tu vale se ke tika buki na so so kolotu lako tunga na mos lako mai korna mission sa tos tiko na so so kolotu sange tos ta kinga na kena kaseti ke tu sange ndambe tiko sange tu kona tikona ni tuna na ndo na ngauna o vitsera bunwa ra ra ikina mangu ra ra ra ida na new methodist Senga sara nindu eba kasa mataka ni nandua na television station. Senga sara nindu eba kasa mataka ni nambiu na billboard. Au kinda dala ni ulangu melambasa o redendo na billboard. God of our nation. Himeni. Kembali ni kongarabi kalau eti kona kene isau. Koe sa toroba na kalau mebagambauta ni sa. Bula kokoya. Dapatale. Ni sa andau saumira. Kodei. Kure sa baka sakarai kwa. Erao ni kolotu tiko yuko sini baka sakarai kwa. Yuko lotu ngamba leta lotu meko ta. Yuko lotu ngamba leta ningiri na kela lali. Waka chuko nambongi. Yuko lotu ngamba leta niko lewe ni lotu. Yuko sini baka sakara na kalu. O yuko baka sakara na lai mateni. Yuko baka sakara. Warongo tundo na dhorubau. Kaila maindo yung sandua. O. Taka chukia na ngunumburu. Chuko maino mbale. Dharumbia tambili. O. Sorong ngene ngontu ka usalak madani se bisu ndene lo limu ngatal nondai ko durungani ko sale lewa sara awai ningunu paka sagara pada mando mando paka sagara na kalu ke bana lo mani korto do gombulla kan don mechiko ike ke baka nda paka sagara na binaka himeni ke baka nda paka sagara ndina na binaka leo ni korto do ko mbulila ka binaka tana binaka don mechiko ike na mbogini kwa Ke asin chukuna mbongi chukuna mbongi nikuwa. Ke mbera maina mbongi nikuwa mochiku ni mataka. Mala daba. Koe saba ka sangara na kalou. Ena kunia na kalou. Koe sabi na kata me. Me soli mbula be chisu. Ia nona mbula na tauri kwa o chisu. Waka sangara ikuwa ya kona kunia kwa ya. Solomoni. Ke ko sa ambiuti kwa ya. Ena ngai ambiuti iku kwa ya kata o mundu. Ke mbale kuni toro baka mamanda na ito uchiku ike. Hemeni. Goe se ni tuba tuba ni New Methodist go. Goe no ni tuba tuba lomalangi. Hallelujah. Lebu na ngauna. Ni lo komendo ni bivalo taki. Oh, mba dindo na lo tukori bivalo taki. Senga. O lomalangi tuba tuba tiko. Praise the Lord. Buki sara biko ato ka samu. Ngai ka biko ayiko chiko donu. Kego chiko mai vale. Sobe karabia losi tiko na mbongi ni kuwa. Vengu manda na losi gori. La komanda mai mai ronga da vosa ni kalau me roni toki no nonda nonda no ke bagai alo. Emeni. Kenta sa da kama tu mai na lose na kanta bago sa vita sa mulembaki. Endo abina ke kota mai. Sanga i tumbua nga baga lebo na ititei. Saka na sua ki baga binaka. Da buta bioka bere yaki. Kenta tiko bana koro da lako tala make tele voli tapioke. E iku tiko bana koro. Piso utaka nandela nangori me dhambi siri na longa tapioka nandalo. Yena ranga ke baka chukubiko na koko ni kalou. Emeni. Praise the Lord. kabi kada ni voltamu ke bagando sa lotu bagayalo ka baga indina ia na veli uta ke ke mundo na yalo tambu ni klo na na lago manda na klati na ke no se lima e volai tu ke kada na tikine tin gono sa ru kambimbi ke ko vina kata mo lotu bagayalo lotu baga indina ia me veli uta ke na yalo tambu ke na no mumbula ke sanga na yalo tambu iko na kata kata ngaba kurokaba Emeni. Teka bunga na lotu se onchiko. Walele sa ale oti na masumasu. Lao lao sa seka na wili bol tambu. Emeni. Ye kebe li utaki na alo tambu. Na alo tambu na tumberi ke mundo utunga na kake denga indina. Lebu na kako na rongoda. Ye na alo tambu na kabiko na kandina. Lebu na kako na reida. Ye na alo tambu na kabiko na kandina. Tarogo chisu. E tarogo pito be chisu. Turanga. Que tu sabe o tana kake dengo que tu sala como muri que muni. E por cada vez en tuna kai nito. Kago tisu sakalunga tana tamata sambita na tamana na tinana na nganena na tadina no na bonu no na matavale kala como ai komuriau. E anra un ambulongo. E saka ni lebo musilini ya bunonga ko vukiki na tandola. E anra un ambulongo. Kembale, saka ni ndo na bonu ko vukiki na ngaita songo. E anra un ambulongo ia mai muri nambula tau mundu kemale sa rawa ike sangai rawa sarabaga lebu mai kia buka so so manda buana turanga kalatia kena wase lima tika buna wili wala wili manda gana tikine tiringa ono mai
1: ia ka wakaya do lako boli ena yalo tambu kando una senga ni dakabakina nangangan reza ni topo pakayangu
0: Hallelujah. Can about Britannia?
2: I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
0: Ni hulu tangatiko na tolu nambongingo, lotu bagayalo ka magintina. Rawitalono ko chisu kina eloni Samaria. Kago na eloni Samaria. Kima misa alotu tiko. Uri ni maminga serendau lotu na beuli bonongo. Kago chisu ya lewa. Raisar maya matamu. Ena yado na ngau na na sega ni daga na lotu na uli wanongo se na daga na lotu mai Jerusalemi ayalo na kalou o ira sabia lotu wa endondonu mera lotu baga yalo ka baga indina ia na lotu baga yalo ka baga indina e rawa wale nga ke baka e vili utaki na yalo tambu sega ni nonda ru kaukaua sega ni nonda ru buku sega ni nonda ru kilaka Emeni. Kembale na yalo tambu. Me baka mbimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu. E tekebu na saranga na yalo tambu. Saba wara ulago thake o chisu na ndelana ni veo olive. Era sa tu aboli tiko ayako ira na lewe vunga. Tiko talanga kina ortona tisepeli. Sanga ikabi kenda ni voltambu. Do na lei wawa na tamba vale dake. Na yadu nangauna kenda tousa na sinibi rai. Dole wawa na tamba vale dake. Ana buno rutun do songo ni kina baga lebu. Ena ngai lago mai bike mundo na yalo tambu. Ni sala go mai na lo tambu do ngai rawa tana. Kau kaua. Kau ko ni daba. Kau ko ni tarvale. Kau ko ni tetei. Kau ko ni ngito. Kau ko ni daba. Kau kaua ni tukuni chisu. Ko ira kede rondo ndo utiko mera tukuni chisu. Sanga ni ngona ni lotu. Puno ni daga daka. Soranda ungito. Revi wa seita katuna. Bosa ni kalou. Uira ya rawata tiko na kaukoa. Balo ko bura bura. Era dhati chisu. Era sini tali taki chisu. Ya nabuna. Eba koti kina ko chisu na kauwila tai. Ni maikaya tiko oko ya. Waya unabuni mbula. Waya unakatumba. Waya unawaini mbula. Waya usala kumelo malangi merona mbula. O bura bura e dhata ya. Iko vi andara na jesi ni viti, iyo. Iko vi andara na jesi ni maduata, sebe, na jesi ni mbua, sini dhaka unrobe. Kenda vi andara na jesi, tamba kitukina na Nike, na Reebok, anda ama. Ni ndua andara, ndua na kapole tukina chisu, iko mandua. Hareda? yani kondara indo na single te bole tukina ponu olebu kid se bole tukina zakau au ngone ni zakau se do bole tumao bua na sa no bua bulare o kendandara kenda sakitaka ye segan indua na turanga ni bonu emate na bukunda Osobibi. Sangan indua na tamata, sindua na presidente, sindua na prime minister, sangan indua na tui, sangan indua na randande mate na bukumu. O chisu nga ka mate na bukumu. Kembali ke baka indar via rawata nambula tau mundu, mendanga ina numa na ngone turang o chisu Kristo. Baleta ni sa sangan itiko bataki kenda, kane volta musa andambe tiko na linga matau ni kalou, may lomalangi. Sangai talai mai na alo tambu. Kaduru mira tau na dua na rau rusa kabulu. Lea lima na rau eratiko. Ia dua na rau rusa kabulu era talai rau rawa. Tolu na rau walu sa kabulu. Era lako ya lebo lite. Ika I na makete mai labasa. So era taku sobu isa musabu. Dua na rau rusa kabulu. Era gale wawa atiko. Sangai lutu mai na alo tambu. Nangone lutu kina na alo tambu. Rasa andui bosa bosa. Sa dhurumira na kata-kata. Sa bakana mbuka wanga. Sa maindambe ulunra. Hemeni. Nikoreda indua na tamate buuna utiko. E kata-kata tiko. E kama tiko. E senga ni okoea. E ana elo tambu. Okoea na bosa baka dondonu. Mbole tadaba. Do una rawata na kaukaua. Do una ngai inda utukuni au. Mai Jerusalemi. Mai Chutia. Mai Samaria. Me adoba ya ni mbuli leka. Hallelujah. Kembali indaru sa lotu baga yaloga, lotu baga indina. Na yalo tambo ina liute kikendaru. Na yalo tambo ina kayango, no, kuangori, kaka. Amen. Wili ngona kina vikenda na kalatia na kena wase lima. Wili talitalitalanga sikeli, kena baga viti, wili kama idake.
1: Ia kawakaya.
0: Ia kawakaya.
1: Do
0: lako boli ena yalo tambu. Do lako boli
1: ena yalo tambu. Kando na senga ni da kabakina na ngangandre da ni tobo bakayango.
0: Ia. Na thama na tobo bakayango. Kembali ni chikongori na yango. Buki viko atoka samu. Chiko na yungomu. Tarungo ya chiko na yungomu. Ia chiko na yungomu na yana mulu kondambe toki ni asamu. Kembali na yungomu. Rongo da. Na yungomu engandre botiko na kada ni buruburongo. Kobi na kata se senga. O tala tala se konga se lebo bakata kiau. Ni chiko nga na yango. Na yango ngo e nandre tiko tiko nga kina da. Kobi a lolo na yango e tuko na. Hey, musu, sada mo chiko. Endondon mo katalo manrayo baka mbata ke iwe. Baka chamu, baka pinat bata. Rua e loka doa soseti. Sama ikaya biya banua, sama perang ayat apa? Bikin dan nyumet di separuh itu ini kuah, kita nak ikat talau ni matak. Iya? Yang dia itu kosa kanal loti ko, bukit bukit atas samu. Urida mata matamu. Kuni reda ngusuna, balik tanah ngusuna, nalar setegi ko. Reda matana. Ebi reya kita kuna matana zenga. Emeni. Doulako boli enayalo tambu, Mundo ukakwa ni dhakabakina na ngangandre dhani tobo baka. Yango. Hallelujah. Kebaka esenga na yalo tambu. Na kanga ibia dhakaba na yengomo dhakaba. Vitalia sarno mubuku. Senga ni indua na kaa baka burabura mena taro barawa. Nisabia toso na yengomo. Eyo. Nisabia toso kongo. Kongo. Tarikuwa tukasamu. Kongori. Tarikuwa. Nisabia toso kongori. Endua nga ena taro vikoya, yalo tambu. Kesa tiko na yalo tambu, tiko talinga na yalo daba. Yalo tara, tara kakede. Sa yalo tambu nga yalo tara. Yalo sawa nga yalo nduka. Yalo vinaka nga yalo buka sisila. Endua nga berua. Kesa senga ni mawia matau. Kesa senga ni lakoma iyo lakoya ni. Kesa senga niyo, esenga. Emeni. Kemi male, nabuli e, evaka rara matakikenda, menda kilakina, na lotu kenda chikokina shoko lotu daba ke sengani liuta kiko na elo tambu oiko nramatiko sengani kanti na naka wadaka batiko vitalia ke mani tartu non tupo lilo tulebu kenda nramatiko dona taro e taro mai balita salabata kina ulutanga nikoa tal tala na daba na nduindui ni lotu kina lotu kina lotu kina Grabi kalau, nang grabi kalau ke nang grabi lotu, atau nang grabi lotu mo, ikut cukup banyak lotu, hangilosinga, hangilosi, nomu ibu sobosa, bikin tuan pentiko, praise the Lord, amen, hallelujah, glory to Jesus. Dan cukup banyak lotu, tokang awal tu hangilosi, dan tokang nyoken. Ya nang grabi lotu, ngau nasarang atau durukin itu mba, mosa So we can kenda da tabako kento na turanga ken pake tabako to ngai no mutanga no mudurunga itu mo sa totolanga no mu batara ala ko sermo sumu wan kasara ada masin da kaka kini loma bali ko ngara bilotu oyu ko na numa na kalo e chiko bali notu na redi ko tuma ya tambu ngongo lotu bakatamata lotu bakayango Lotu bagarirai. Kami kena voltambu. Dou lako boli ena elo tambu. Mundo na kakua ni dhakabakina na ngangandre. Kembale ni chiko na engomu. Se bagadaba no muitutu bagalotu. Na engomu ena bia nreti iko tiko nga. Ngonendo no masukina. Se kame kumasela. Au senge relax wale sarangango. Ia satangi maina elamu. Sa tangi na elamu ni alo tambu komode. Sangai tangi na elamu ni nomu kaloko si nomu mobile. Kusangai yandra. Kusangai waka taranganya mo oftaka. Baliko sabi andondo nga nomu katukato ni mode. Hemeni. Ya. Mai tal talanga sikeli. Wilikana chirika ono. Ngai toso yani chirika vitu chirika walu.
1: Ia kawakaya. Ia kawusakaya. Ndo lako boli ena alo tambu.
0: Iyo.
1: Kando na senga ni dakabakina nangangandre da ni tobo bakayango.
0: Iyo.
1: Ni sabi bala nangangandre ni tobo
0: bakayango. Dua nga na yalo tambu. E dakabaka na bingo na bibonua virantamata ke. Chimo ni se teboro se nitu. Senga ure sinibaya. Ure vikile itakanga. E chiko na yalo belabela. Oko e kontrol takatuno mundu koro. Saka itu kau endue control itu nak kona maidake, cikau endue control tak nak kona kona ira, cikau nak kona ningau insalah sandua, erba tu ya urine elo bela, saka itu na elo bela ni dunu dunu, elo bela bela ni ni windusi, elo bela bela ni budesa, endu mandangan elo bela bela, tu beri kau mau budesa, amen ni kau budesa tu kau gori sinui kau gori, sin lumi ni kalau mebang gori, praise the Lord. Mai tikine tikine gabitu. Tal tal gase.
1: Nisa bei bala nangangan rezar. Nangangan ni topo pakaiangu kene alo tambu.
0: Iyo.
1: Asa bei bala na alo tambu kene topo pakaiangu.
0: Baka rua takao paula na kai bola. Rau sabi bala na alo tambu kene topo pakaiangu. Rau sabi bala na topo pakaiangu kene alo tambu. Nadabe baka rua takakino kwa. Mentaru kilatiko. Nga una kede ko soli mbula kina bei chisu. Iko sa balu tunga na bei singa. Ya nabuna. Endondonu mo. Yandra na mataka lila idaba. Masu. Niko yandra nga na mataka. Sa baka ndondore retu mayo setani. Ko tu dake. Ko laikana. Dota la kemuibana. He mberbera ti. Dota mberbera kina ti. Ko mwade tu. Ko di mi balatati. Dota la bulo tamay bei setani. Wasa mayo na. Wasa mayo tolongone. Dota la ni. Ko nindo wasa mayo nusa wasa chuka ni. Nga una tale tumbukina na bei mba ibale. Nga lumanda ndambe baka. Ndambe baka malua. Endu e baka ndondo re re tumai. Ni rau vivala tuko na itobo bagayango ke ina yalo tambu. Rau vivala na yalo tambu ke ina itobo bagayango. Awa kaya tuko na mbongi. Ni ndu na tamata itubiko na yalo tambu. Uri na baka bura bura na sini tali takikoya. Kiko lotu tiko e sindu e tali takikoya. No mo lo chikungori, se chikungori. Molta rongo rau vivala tiko nga. Heu ni uloko itau ni lebo tamata si biapos biau. Awa sa kela sartu nga. Sianga ni vamate itu ochisu mbaleta nona dakataka mana. E vamate ochisu mbaleta daba. Mbaleta nanona tutaka okoya. Nambula sabasaba, nambula bakalou. Nambula waka matani tu walo malangi. E rausa. Wei medaki kora ungo. Buki sarami kwa toka samu. Ngei kami kwa niko dhati ya utiko kembali. Iko dhata tiko na nungu lotu. Iko dhata tiko na kalu ungaraba. Praise the Lord. Emeni. Sa matata ya chinika ono. Lako voli ya na yalo tambu. Chinika vitu chinika walu. E waka matata taki na dhaba na vuno. Mo lako pata kina yalo tambu. Mbole tena yalo mbele mbele. Kwa ina sanga. Ina nona inguto doko. Mo backslide. Mo sukai muri. Mo viritaka na itawelu. Mo lamu. Mo nruka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bebo sa kikeiru na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel en a VSI Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini. Mo bako te veru na weka mo mai viti. Rata langa ni bako en a veilawa en a www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matailalai, mo ngereiru tau ni tundoni pakasala en a saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se Torodake Wata.
0: PMN Fiji.

Tarangata tigana the Monotone Rescue Brothers and Sere. Tu ina sabu sabu a sibiti ngobi kenda na vaa na vaa na miniti. Ve bambu lobo ki tigani vikenda ke the sara na sema tigo mai en na bio libo libo ni 531 pi a na ka binaka ni koni bulu binaka na warong tigo mai ya in river kagel en ndo se betolu pointi ono na fm mai denai den ndo se betolu pointi walu na fm ni bulu binaka mai Christchurch ke Wellington ni warong tigo mai ndo se ba pointi ndo na fm tara kina ndo se betolu pointi vidu na fm Wellington ni bulu binaka binaka vale bunu sema tigo mai na vito koni tigo mai na programu binaka ngo en ka binaka enda ndo bulu binaka mai manuatu en ndo se betolu pointi pa na fm welling wasu tia mai tarna ke ndo se betolu pointi dio na fm abata kina mai hawks bay of frequency batanga ya and ndo se baba 0.7 fm mai taupo dombulbinaka mai rotorua and ndo se betolu pointi dio na fm tauranga ndo se betolu pointi walu na fm ni mbula mai hamilton binaka na sema tiku mai nambungi binaka ndai ndo se betolu pointi ba na fm mai fangare ndo se betolu pointi ono na fm Wat ik in Goya, Klandi en een dossier roa, point die roa FM. Ar seba walan rau seba seba seba lima tolun duana na manier in beter tarmekina. Kim kan even kata mintona aningan reba, mena kadi wakin dona tukutuku en a kavinak ni kua, en dan bekan tukutuku ni sota, se tukutuku ni ni soli, se dona tukutuku ni. Don bekan a fundraising, do the kapa bakabu vale, bakamate lawa lawa, se en a. Se ndo meke nono singi suzu, nibe kaya vini kata me na kathi baki. E na nonda, abata pata vina kango na PMN Fiji, nonda pata pata na lube biti, rao ni ningiri ngiri mai, na namba usambito iti niara. Saiba wala nrao, seba lima atolu nduwa. Vale la kasara, na... Leni no kitu gini vengarabi. Hena mbongi vinaka ni kuwa. Ni na uti ngangwanda na ronga zeti kina. Nrobosa tiko na turanga na Prime Minister Lili. Ni mati nitu maiviti. Hena wuku ni... ni nona kawaitiko. Hena wuku ni lewelewu na tambangwane. Rasenga tiko ni thakathaka. Na unemployment rate. Tiko ni tiko kwae ni... wakaira rendre na nonra matua na isolisoli na ngonongo abamimbi orna tambangwane ka lele busibe ira ira sesenga tunga na nonra zaka zaka kanda donu mena dona kaya na waka idhori kide andana ronga zitikino na bosa ena bana ka loko ena ka benda ena lima na ka loko ni otine lima ena tini na miniti ndana vitalo tiki kine batike ya kei ande senado libiti en na buku ni sona ulutanga bimbi na donu menda na na bivara ramdaki mai bi ande senado libiti o ya en otitiko na lima na kaloko na tina ono dana ronga zeta litiko kina na non robo stiko na turanga na prime minister lili ni matin tume bito siti ben rambuka en na na kazi baka tiko ni sana abakanda roi sana toso tale na municipal elections mai bito kila ni sa otingo ebi ebi sibe tini kabitu tin kabane baki na ken senga tu nizaka na bending digingo na municipal elections na be matambos ni be taoni ni be korle levu mai viti ame kadi bakati ko ni sabanda roya na ke na buku ngani ken na rani baka ososo sen na baka ta tau ko na buku ni be ka na baka dritik be bele na bending digi mai viti na ya baki ogo oya ni da enda na rin rongo de tikina mai na on lokal ko bitu na kolako na bitan na ke Greg Trail na non ta mata ni mata ni ena buku ni veira na dakatiko na RSC workers ngwale wabokitiko kwa na BCC basic wabokitiko berra lwe witi na dakataka wabokitiko na BSA nisilante kanta na vitalo tikene ke Greg Trail na wala kaloko na narunga tikene na ilala kaima na korturanga na vingarabi ni Ilias Torra na vimani walo na irongo ni tukutuku ningito maibanua vingarabi ni asina te waini gwalo tini na kaloko na ndangono ni sirongo serta litaki maibi kemuni ekibe kemuni niyo tinga vita na serongo na narunga tikene na non-robositiko na turunga prime minister maibali lebu ena singa nanoa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rosini kodoma nongo baka mau botingo bikende e tin ka wol na miniti me lima na kaloko e na ka bibi na ka endai. E na singa tambu ngō na tolu na kaloko e na Eden Park ngō e o Kalandi e rau na ngito tiku kina na timini South Melbourne watike na Auckland FC. Ngō na finala ni OFC Pro League ka nangai madhala ke o dhei na matai ni OFC Pro League Champion. Arani ni wulia na nomini tikite e na Ticketmaster nangauna ni sangole ni kina e na matamata Eden Park nangauna ni swepte kina na nomini tikite o ni sa ngwale saratinga e na draw sena draw me ni reni wini taka kina se koe nganga e na reni win taka e ndoa na return trip ngandingi nga e viti e Vanuatu se Solomoni ya ke baka o bulenda no mutikite mo le sarangito e na non rosota e na finala na timi ni South Melbourne vateke na Auckland FC Nangito, e na baka idhoriti kwa na tolu na kaloko ene ya kabi sa tiku talanga na bi na biba marutaki e na buku ni batiki sona activities etiko membaleti ira na soli

0: Ndarama te koe ana, ndo mo i Bill Vakanauto. Na kula ke ulu i woia, e na sera ke i isa asinate, sa si vitingo vikia ndana lima, e na tenika lima na miniti. E me wakao sabara taka tau manda te koe ani, ni kirona vitano tiko, ke i andia senado i liviti. E na mbongi vinaka inda, kila ki anta sianga ni kabo to kabo, e na wanayava ngo, vien andia senada, babini vinaka taka vaile vina nomini ngona. En bongi bina ka enda i mera ni miwa se tuna no muni kila ve ke enda na lube viti en tando wa se mai ka ka rong mai en na vata vata bina ka ngoni PMN Fiji en bongi bina ka ni kuwa ni sambula bina ka
1: ni bula bula bina ka en no bina ka wale sa mar ma wale si na ve sureti me tando le staleani to sa ve gusta ki tingan mo na lube liba ni ta ka ni na rong ma tata tiko yani ve ke mini na ve kani na ina varo rong tiko mai endai ni na so tato ni ve rong rong andren reto kan mai de da se na da mbeka ni tamban vo kala wa o ngan re momento to ve o se ikina a ya na ken ro ma dalva bala ni na vo kana consumer guarantees act eh sem consumer credit contracts at what it on the law e ru e ro vauda na non da woli ya ya da woli ya ya vaka so in the in the now eh da woli to vaka in the now da ke so mati ko vaka nga una and ken isau me na ke so mi ani vaka oti me vaka me me vaka nga ni da woli vale ti ko talanga na mortgage kwendo sila me nang bangi ia en tambana ni nonda motoka bambimbi na ukenda nando voli motoka bako wasuma kunga na ngona en nando bakaririta katu na voli motoka tasenga ni lewa ni vida wale nga na vula sana nando me satika busa tawa estona lenga sana kawa kawaya i kwa ya unu numa kina me baka nando bunga sartali nga na neto na bewe kani na sasa baka South Auckland ongor nando ngandreva na beibuke ve ke tomra community law ni sando ya dani veira oira na finance company oira kwa rasa umati kwa na nonda lori kenda tortu baka dindinau and me wakanga na vale toto watu na nonda motoka ortona bangi sei be kenda tona voli motoka na finance company de erto kena na nonda lori kwenda so sumti kwa veira o dila o kwa e baka reita katunga me na motoka no nei tabi nga me wakan deita ke ni sa atako oti na kena repair na inspection na vi kama tele la yeso kwa ngan revi ningei o volia na motoka sa kena i baka rau baka lau me wakan deita ki ni na motoka ro ni vivi nga unisala e na kena yamba ki sa na kena isau en don don me ve isotava i kei na ka esa yala taka mai na dila e na volei tu me vango na tambani pepa na advertisement beka ina Facebook se ina newspaper se na nonro to website mandanga na dila ngori so nona en da do we voli waka marketplace so nona do la kutunga na Facebook nda resara volte kitu sa motoka marketplace den re toka sa un salo yam da nando do rinde utoka men tan kan karo ni sara ken da voli voli private live account gori sen da we voli back na ba we kan se ba ve kila u kila ndua that's private sale ken na matanga li wan gori Vin ren re to ka meno ka ti na ro na la ru o ya bala ti se na ke na loan ne sa na ke na loan agreement o ya ke man in du na ke na ve se mai muri un du na no dispute ta na to ka ni sin di di vin na ka ne mai ma bo se mai mundu tu na ke na di di lo man un salando nu mo o sa na du mbe na bo nu na ro ni ola ni kino ya na dispute tribunal ke na sa nga mo na lei kote le stali mai nei sa ni lori so mo ya se o kote le sumai ndo nei wase ni ka o sa sa uma o ti na nom rove boli ba ai ndun do nga i ke o boli mai ver na ken ndau na dealers e or to na nom dealer I'm still going to ride cars. So PS Brothers, do kile levu to kona to esa songo PS Brothers. Do ver na dilo ka ngori. Ah, oir mera. Bakan de taka mai ni sa raise my endo na mechanic sa Ronnie Ruto ya la la taka ni do don me vivi don to ka vivi balavo na moto ka ngori. Ya tangi ande ni ke na mbaki, na ke na sau, na ke na kamatele ka ya. Ia ngwari na nom don don we e na lawa ka e dame tingone na consumer guarantee. Na ia me guarantee ta kwa iko na lawa ni na wei kamatele wangori e nom don don. Yo sabuli e na moto kawa ya. E kako ni mei dhakos. O tinga madho tolu, se vula tolu mandanga sa mei dhakos. Dona lang sa tega wu ngiri tain na mechanic. Sa sanga ni waka reita ki ni waka mure na lawa. Na kena a huli taki wei iko. Ia ortona tambana ortona matangali dila ka umbar rendu tikutar tikurabiti reto sartonga urna norto finance companies dana rede ki nona boli boli ve PS Brothers ona lockdown boli boli ga time back se san kan de tikin ndona finance ya ya uira na gai boli ana moto ka mai ve dila oi kon ga sana ke so so mitiko ve sana so ve kon alori na ke so so mitiko ve kwa na na dino ta ke la bu me bua na finance company de mba kon arun na mu wo run im bi zabu tamba nga sana ya da ta MTF finance chikata le sona a company ni do woli na motoka rendo ka tu buki buki tu ba kana mbange na rede ta ka na bank ka na bank Ior non to itavi, or to na na boliena lori, or to na finance ta kana no lori, o ya mer to kila mer ba kama tata ka vei ko na loan agreement. Quando quando levo sar na tamba ni pepa ya, do vevi a walu dio na la tamba ni pepa, to kan ren re to weekend na do ve wili ka ba kama tela lai. Ga ba ba la ni tu mai. Kito ndo ngan ra ba ka levo me do tarongir na ni to plans la ko mai. Ambo ndo na sul veiko ndo na kai tonga se ke sa mo me bakan de otak veiko se me buke i kona willi kana tkina mateila lai e tu vani tu mai na loan agreement on gore ke senga o ando na tkina le busara o na marareta ngba ta na roni le ba na tak me mbeta ki kina o koya na ndo so lilavo ni senga ni muria na lawa ndondono ke kila o koya ni no mateni ni vosa na vosa ba viti ia Seng ni manin dua pa madal ta ka viti ve i kun dina kenda to maybe tinda to ndo mu ka sa seng seng o pa sa pa balen i ndo na ka bin na kan dina me ndo ba ka ungeta me ti ko ina ndo ba kan dewa pa sa ba ka viti ve kenda no vi ka ken sa seng da la ko velvel wai seng da la na tribunal se da la duruma e so na matangali ve ba sa ki la ker na nda o da ka business ba ka ngo Kandran resar me, merendo baka matata taka toman de weekenda, na weka mateila lai, ni nomu kere lo nongo re, na nomu kere kere di nao. Na kena I baka I wala taki, me baka ndete ki vei iko, ena nga inro ngaraba baka I vei na ndi nao ongo, na kena so so mi, na vei maza warrua, o ena baka madala tako orato, o merto ni vei kila o iko, tiko na benefit, o tauri benefit chiko. Se o daka daka e ke ko ko na no mitu ba kai lavo ker to ni kila ni ko benefit don don miti ko talenga ana kema ba ka rao ba lawa ena mo tangali mo na bi maroro e na maroro e kenda na le boli boli me ka ko ni ndo nga na lutu na so so mi sa na e to veru mi sa nga mai abi me recovery sar sar ndo kita ko mai so na bol me bi ba ka re mai do raro sar na no ndo alo le line da no mai so na tangali bol ba ka ya te alo de tiko bala tan matai la line no mo loan agreement endo tiko tan hakina isa no mo ni sal endo maroro weekend singron ra ka weekend so na bi vaksu rara ta ka ka ya e I endo ka matu sarveira ame ke me na bu ka rotu ni no ndo da business o irna card dealers wa ka ngor no ni consumer information endo na ka ngan rebi mo na maroro e tok na baleta na moto ka ke na I voli voli tek veiko na advertisement do ya tek ke na kango e mba ki bina se ke mba ki vota ki e mba ki tolu nga na sa voli tek na ki ke na live ni mileage nga ngo ke na ngo ke me sa nga ngo se no na so do lutu esa na tikina yang sar bimbi tek do me ba ki la imuri ni senga ni da toa tambaka mbaka mai na advertisement ko e tiko kine sana i tu vatu vai ndondon me ramuria na lawa ke tau da la tongori e vida na lawa e na vau dira tau la runre tau da tau runi velo i tekir tau kine sen tau runi Wa singi pakare reira, da tūra pakare takanga, ke mdo si muria na Fair Trading Act, ke na yala alo ongo, me kue ni ndandou false or misleading claims, takana motu kai, sa nga ndandou kana motu kango, ke na malej nga vitu sa nguru na undolu. Ia, tangelu riba binaka, ni si vitu sara chiko sa ngeli reida nyo sa test drive taka, ngai reida tu ni sa mo ya walu sa nguru ka ulima tu na malej ni kango, e mara ro mo tua sar mata ro nyo vai nga ta ko ngori e ro ni e u ke mai sa us na to so so mo beka mai sa ni lori ni mo to ka se ti ko tale so na mo sa la mo na ro ni u ke kina na ta na no mo tamba no iko andin so mo no and ke la na er to na nda na ke la

e singa ya ulo nga ya ni sare na lo ringo o ti sa tu ni vio ni ia ko e voli ta ve ko na lo rio ya e sing don don me dila in don don o ko na ita vi nga ko na lending company ko ta bana nga ni la e sa ti ko ver sa na ta ga li mandi e rendo voli ta na lo rim e no ku in don un refrain e ma tu ya ke ni ta uta e sing don don mera o ka mera la o ki ta ki kenda tu e sa na ka ba ka ya ke ne karua na re bandi ke ma tele la e ko na no mi la ve ver ver rabu ke na so so mi lesson ni bi ma ba rua and so on and so forth so ma tele la to ka na tambani ni la wongo e na ke no uma lebu nga u ba ka ro ti kenda kina ana no ndo maro rui o kenda na la e via voli voli ani kenda via voli voli va kan dinau e sin e rurina la mama e mera kabe ko e ko va benefit na ro chuk sana na lurngo e tambu toka ya na se e ho iko no teni vosa no vosa va ka viti se vosa va ka vala ka kan vosa va ka viti do do merto na ka vi tak sar min dua e va kan dewa tako vei kenda na tamban ni e kani we vosa kina tambana ni kava kai lavu me va kata nga kina no ve motela lai me balla te la motoka e ti kwa sono motoka e vivi sa wale tu nga vango na mbongi na visa ni ya ava na ken bi un ko nga me vendo na dila me vol ta tale o finance yang go me va kara sa remate ta ke tu na ken ni ta va di o ken de menda na numati ko ni e ti ko na non da ko ko va kalawa e ma ma tentu a New Zealand. Ta orto talenga mando so lindi no weekend me barri ta to do sar weekend na weeka ke. Na weeka ke ma tela la me bala ta ka. Mona ko ta tale tinga na no mi lave lave ke de sar. Ke to si ni se li rave ko tikin pepa mona to ra na ke na email. Sa tu ke ato ra na email bernionga ilako. Ke na kan bin bin da do sang so tini ko ita tu kina na test drive min dua mandanga no wekan da bola ko toka mai ro le ro toka tok tan ka bin na kmen do le ro toka tok na la kan dali boli lori e bu gana ni to clients ro la kan mai ra sa ba to to lo ser na ro lo to un dua nga ngar sang tu mandanga ni mata ta na bos ro ka palang ro to na wekan da to li mai na specifica so do ro ro sa na mandan do ba ka Ok, sini kan da talking back and tam sa kaya ni eh. I so as a responsible land or to na nonda tondo ni i au ta ki kan na nonda so na nonda lori e ti kona el bunga sala na en casa ya la te vi rematen tu mer e tik tak ra li ni berni rangai tu kona ve como sign i ke na ya na ngai sign tak na tikini finance application Io, quando becca una vea, a una nume metto via bucina, la vita la non rende tocca, io, e che va causa, ma mi tico di dire, ma allora, se aspettava, ma te in lingua se aspettava, una, se non andando via in una mechanical warranty, tanto un ghirriani vero, è una warranty, se non è insurance, che è un becca, se quando è insomma, non ripea. Ma ne cavi tak sar toka na veka matele lengua, na voli tak vei ko orto na finance company un kore, make sure that you keep all those, ta wrong number love ni mechanical warranty, me kako ni o tolunga na bula sa mai vava, na kai baka vava ni sam tega bulenga, na bula i ka vase kalima. Kisam dona lengua sa su tabunga vaya, no, vea vandir tenga, tiko na vana, na motor vehicles trade dispute. Wari na mateni dispute tribunal mbele tiranga na lori. Ya ya e na wakati iranga wira registered dealer. Wate kei kenda, kenda complain taka na woli motoka. Tala ngole ani verto. Do kararo toka na woni sali ni bebu kito ka verto. Tala mbitu ngay non on the claim. Sa tubani kede tiko ngay na online application. Sa nabiru rawe ani na claim orto na tribunal. Orto ngay baka uta ba na kambani ni motoka buli taka veiko. Ka kina na finance talenga na insurance company. Ya, o tia sana gayo. So li mai vera tou, na nga una mera tou, wang don don takan son la mdala, o mbeita kira tou tiko kina, kira tou na sangen, wang don don tako ya sana gayo rani la kana vile wai, gayo un rumoni, ndo na kisi. Iyo, ya na motor vehicles trade dispute. Se non ho stato do la costa rana irana tambana ni di no la bevecchia da vina vel vile wai. Sar do la tol sar na sar casa via gula lima mengo
sa sanga ni so mi chuma ina

0: na mortgage na payments ni loan eh kem sa gen do nu nga nga wa to na de nu nga nga i mean ba na ranyo sa nga nga mo vital no bon don wat ke rato ranyo sa nga mo mo ba ka me auta ka do na ni sala ni repayment ko sa nga wel wel wan ba to mo gele re di lo eta lenga kem kan do ya ru ba ya na mo ti ko ti ko na community lawyers ke manioni qualify ke oni sin qualify ni mai rei man nga mateni ona ke man den den ten kin ke mi sa ri te ri la bile sa toka mi sa mi rifote ke ngo vi con la tal ken questo i ngo mandanga ai roni e tu no oni sala roni da vangar be bu kin legal aid lawyers ke manio ve defend taka so no mo na den gendo mai rei da ani erto sa bari ri sra mai bel bilo ai sen sra no betena to mi bar tal motel no pepa ko to mi vale na emails na gamera de San Juan era mol mol mukin orto kwa na tikinoya ta vende bol bol ani mit kun to seto to seto ta ko kerem so mele suma e vi mama ne sani ka ki ta so o on da na kama me ko tele sona lo rimpo santa bitunga maten bal sa na tuni ang ve keto sa mo mo sar ni to so so ki to ngan reba me so mele suma so ti bona ngoni sala and the running seto kina na no mani e ang tamban ki datu ri wali belo wai So no one's been there. Those are any I can't have any being in Wangan Kair to Talanga Kina. A tick with Song Song of Matin Tu. Na financial ombudsman in Matin Tu. We're Talanga, Matan, one of the Viratu, no Matangali, a financing companies, Wango. Oira, financing companies, era non remember, Ralawena Tuna, we song a song with so. Financial Services Complaints Limited. Na financial ombudsman, na insurance and for IFSO insurance. Ira Kevin Gordon, the wall of all be ira. Don't do have a cosmon averto. The to complain to take your tongue, a company corto baga. So in the no weekend, but the near tongue again don't want to take a chance. I want to take your case up. Ke manyo oso oso mga singro lako veri di loyera ako mga nga vei rato na kampanya orto nga ikame vei ko sorry ko angor singi ni ito memba mga le vei rato ngo wa ureda nga ito memba ni IFSO se ito memba ni FSCL tiko tali nga na tamba ni matentuwa ya na Commerce Commission orto duan mga tamba na yanga bimbi rando maroroya na nonda bulo kenda na consumers may ver na commercial businesses eh ba bin bir to na tamban bulo ta ki motoka sam bon do to na baga mo si ulule vale bu to ba na commerce commission sam in bit baga vida na nonda to report na to investigation sam ba ki vida sa civi mer to sangati ko mer baga ndon do nuta ki Among Rebuki Buki, a member Letty Kenda. You took Talangan Fair Trading Office, tona roni reda ke ba kai voli tek tu ba kai lo a veiko na moto ka ke ni tu tu kuni la sta ke tu ma ke ni tu vindi na moto ka ve da la tisar mai na advertisement ke ni rong rong na rong na tu nga mai e ni tu ba ke ni moto ka e du du sar e a no asa ni uma levo ni non da ve tala no a o ve ba kan rata to manda benga ni ke ba ten samato sar ka da no voli ta ki voli moto ka Ia, indo ya do weekend so na lang ba ba kind do do weekend do na mo mo levo. Ako sa ba kami dando eh do we na nya ka levo na ka. Ya sam do no gori pala te ni tu sara tala nga levo na mo ni sal na roni bu ke ken da kin. Matai ka to taro manda nga ya ni berton community law center ni ti go bolak. Bolka ti kem ni na sen yusilandi da bangi. Warong ti go mai kinongo. Na numati komuni tanto te u mande ani ke verto na nomni community lo senta e pareta ke verto na ke sando na notice of proceedings am komi vali vele wai singi ke me lava da voyas ti una nom ko ko na nom dun dun reda ti con ana ti kin singa ala ta ki mai me ka ko ni lo ksi vit sara eh na ti kin sing dun dun mom bitel kin nom ti ku tu ke vali vele wai ke sa mania sarekia It's not the end of the world. That's when you can ring the lawyer. I will let you know that. And that's when you can ring the lawyer. ona ke les tale mai bat ke na nong lo ya kwam be kanga ya na uma uma le levu no a o ngan reva me to we was say kina at the new sare that you live sare no kandara tanda tipo me ke ke to no man gusta na bibola kana ka Dan dari nama kisah dalam gaya kilang gua nalar kubina serangga bertona, nanding tak melakukan bertona FSCL back. Aku juga nasa sanga, nalar tertinggal nasa sanga, ya sanang bo. Mere tobole me. Kaku ni nda Luis Sara, me kuni lako ko na pagum bulai kalib sar, kuni lim na kae em bitan alinganda. Menda alon deti kuni ro ni nda borata ya, ni ro ni nda ro ni vitalo no pagum abaka ro na matua da wolia, do na lang sa tiko, tambana ni vei boli. Sabi na ko wale wu. O, nanu ma kesa na taro rin raga iwi bol bol ngani vi. Kemdo na maramini wale si. Rin daga iwi talo na ataka. E na marao katu mai. Kaya ngay so, rabia taro yan. Kesa na kisim beka itu. E rin ram. Mbita yan ki vi. Kemdo ba ba ba. Sing tuku ime pole sarki na adam ni. Keep it private. Protect your privacy. Kwambak nga ya.
1: Isa. Bena ka wale wu ande asenada. Donga na taro kla ni sobe ikenda. Enda na ni wambibi ni tiko e sona technical terms. Sona enda ndo sanga ni taura rao na keni mbale mbale. Enda bina kata menda vita longa ke indua e kilana nonda bosa. Ke baka ravia ngandrea bana no muni ibe ibuke. Nga unisa la dhaba mbea karara ni vei taratare ni kina keike mni.
0: Don sa. Rani ni vitar tar my community lo South Auckland ke to tiko I ke I papakura talenga e tiko tanga kinda na wali wala wala rove basa isa nga kena wali ni vele wai mai papakura kena wali wala wali wunga ke to unda betongo I otara ni to namba ni taleboni na saiva diwa rua vitu wa diwa ono ono. Iyo. Sa mga dobe ako kami kamakato ka na nito ba ni telepon dobe na nrenreto kasi no runin niyo email talaga may katiko na nito email iyo ni reza nga na nito website CL community law CLSST law South Auckland right CLSTlaw.com community legal services South community law South Auckland.com na neto website ke ni wangaranga community law South Auckland en arunimbiti ke muni sarani ke na neto website arunimbiti talanga mai ina duana kerkere mehen duana bebuke se duana mengirit ke muni lesuyani otin dura rombangam da mengirit tau manda sarunimbiti sangai bukta ke duana appointment menta gabi reda na pepa na tele don kanrenre no awia ose talenga do bunga na wakanda er do ya do mai no do bolo bola do tumbe kana bagana no ni no lo era kila no bika ke wala tal tu intu kalu senga le chicken pepper para ya be wala mai ling osange ndan do miu senga to kana no mi senga to do na wakanda to mai to no bi senga ya ko bango bi senga sange tini tini sanga oi sao So, sama sama kami ni security intelligence ni SIS ni New Zealand. So, we are lenga tu. Tapi apa mata lalu mesti angkat kini pepa. Kiseng so itu tu mata tu ni robot sebab apa palang ni nampak kami. Aman in rent restoran kan. Oh, dia mereka mana gilir tu? Ibu ni buat se. Ibu nak ni sangga. So, kita lindu anak taru sangga indei. Naya longu sangga gilir nampun lindu mungkin kena. Ya, tanda aku tak tahu macam kini pepa. Kita berbandar. Sketch cuma tengah nampun ni telefon ni. Lebu na kanda maruwa na talibone na documents baya. Sa sona undungan, rebi manda nga na namba ni kisi kia isa namba. Isa nga kabaya rin tagay ngay sa sanga yani na kena matayla la yeso. Kwa nga yan itong namba ni talibone, I Community Law South Auckland. Ni rawa ni mwale sara nga mai kyo ni tiko wale katketo 120 beds road. Ano lo, main tau ni lebo otara, itay nga main na otara market. Iwe itay kandua tiko kina na community law South Auckland. Ina reda na kena na papal na kena sign etu I rimaten nito katumba. Nakwalev.
1: Seven nakwalev wande senada na nomini ngona ena kabina kani kwa nakwalev na bebara ramataki. A be kenda na lebe biti na bukuni so na beka a yanga saranga be kenda menda kila ndo ndo menda kila karaninda baka ranginda ki kenda kina nimber ninda ndo a mebaka niti kuna mebaka ninda kenda ndo boli boli kede. Vina kasar valev na nomini ngona a sabani ni vina katika yani be kemuni ena bonga kenda vina kwalevo.
0: Kalonga, tebe na valevu, ni valevu.
1: Na valevu.

ni vosotiau e Bulla Grey wate ki Westland na watu loloti kona lo malangi tau wangono na uza and my grey wate ki na north northern part ki Westland ang nama kita tinga menan raki benaka and singa ni mataka in the Canterbury watu loloti kona lo malangi and nambongi benaka and dai ni mataka na rani tau wangono tiko na uza otago southern wate ki Fjordland raki benaka ya nama ki mena tau bangona tiko na uzen Fjordland bati kena coastal Southland na bongi ni kua kana ni mataka mena kruse bati ke inland Southland and singa ni mataka na tau bangona tiko kena uzen Chatham Islands nama ki mena tau bangona na uzen and singa ni mataka ni singa tambu we can dine on North Island rani da nama ka tiko mena tau bangona tiko na uzen and Bueliku ni yanyan kana raki bela kana bi kuno ke ni so we rto me na vitim do me na South Island and sing ni mataka ato ba ngona na uza kana na maki na ni kai raki bela ka and na ya ka bi ni sing ta bo ni tu tu ni raki and na bong yu na ka and dai ni uti na ono ata ni uti ka bi na serre go da na ro de tu kina na non ro posa ti kuna turanga na prime minister na lili ni matin tu mai biti City Bene Rambuka and a non sa mai bakanda roya na vending ding ni ni municipal council se ka na maki mena baka zore na bulo September and na baki ngo ya sa me bakanda roya tiko na turanga na prime minister and na gero ngoda tiko na non vosa and na buku ni kena sa mai bakanda roya na vending ding ngo se na municipal elections na mai ibanwa Sipiti kubi kia ndana ono ena ono na miniti nimbule binaka wiki mnimbea kana sanga isema tiku mai ena mbonge binaka entai wiki mnimbea kana isema tiku meneto lili ningole tiku mbeka ivale se ningole tiku leza kathaka wiki mnimbea kana sanga soso ya ngone tiku ena mbonge binaka entai binaka wale mbona isema tiku mai ena wata mata binaka ngone pime en Fiji kanda menda vero ngozi ndomu tiku nama kini nina nitaka nini natala itaka na vipro karamu so e varu takiani and na bata bata binaka ngo and na mbongi binaka endai lo vachu ben and na sere na lengu ohe ni mbole binaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Abi mama tingo na ono ena ya kabi bina kani parombo ka ndai karo sangu ka roni singa ni vula me ronondolo ro sanga vulu ka ono andarongo de tike anando moi a vili nga boka ena ena sere ke vangandavi ya mai vanua ena madawango rambole tike na lele ni bosinia sano telebu ena buku ni bono da ba rsa mu tiko kina ena ngono go kona non rabim boli tiko na turanga na roko timba ora timo di tava no bono ena ngona ya kinda ba ebi kinda ba tiko kina werna le ni mbose ena singa lotu lebu abagarita ko roti timo di ni se mu tiko ki vei na ya sana kina vei sala da weso esa ba kanga tiko na sana me ba ka zemberi kina nambula sautu e kai ni kai ora titi mozi ni desa tikongo ena ndona ngau na ndon donu menda ve maroro ikina na na kawe toke ka vosa baka bibi tiko veira na kai te levo ka ve nganiti baka vewe kani kani se kani bolo ni asana e tiko nga ena lingandra na kai te levo dena e rabi mbole italanga ora titi mozi ena venga rabi ena lomani bol ni asana tani kina veko miti e so e venga rabi ena loma ni asana o teile pe karo te timo ni dondono mer na rongoda sarabaka alma tua na na kai te levu na veika era na me era talo da kana komiti ena buku ni mbosi sa oti wa bimbi na mbola vake lavu ni asana na buli me mbaletir na soli soli na veika me mbaletir na marama era talanga na itamba ngwani wa kambi kabakatawa kena na kena zizi bakiti kwa baka dondono na asana o teilebu unga sara na bei ulutanga bibi naka andar sarava andar reza ni wasaitiko ena buku ni mbose ni asana kena baka idhoritiko ena singa lotu lebu ka baka idhoritiko mai buni bibi e mai no sorry kanisa mbole itiko kina na wekanda na kai teilebu vono tani na buku ni nomuni na ndau maleli tiko yani kama ni kila na vika embosere na mbosi ni sana muni na buku ni kena sangai me wakatora za kita kina sana wakambimbi na kena zambeti na mbula sautu mai vono sere tarabungango ndo ni sa bote ser tren kina na marama turanga daru boke na ngonela ena sana boke turanga hotel bena kabinendai nyimbole binaka

tika weekend day tini kalile mana miniti me vitu na kaloko e na mbongi hivyo naka endai na vitu na kaloko enda na vitala no tika nikina vata ke Greg Trail na na mata se na ya, na mata ke vitu me ira na, na huku ni e, ira na luwe vitu kara zaka zaka tiko na RSC scheme ngo e na vivu no esoe New Zealand ka wabu kitiko ngo Greg Trail and the bukuni nondo siko viti ko era na luvenda karango le tiko mai vanua and the bukuni zaka zaka and na RSC scheme ya ndana vita no tikine na vitu na kaloko and na mbonge ive na kaliko ya rito bukande taka na tambani visa New Zealand police and na yakabi ni kuwa ni meilanga ndona le ni vanua ni and ndona kama ni vale aya dhe one anga na mataka vina kani kuwa rongo na to tambana ni visa pati kena amboko mbuka and to vingo munengiri hero tani bi mama ni vitu na mataka ni kuwa and Trafalgar Street kar to wale ani sa kama tiko na vale ya ar tiko buta ki tiko na to mboko mbuka sanga ni ndo e kune sanga sanga tiko ni kune ndo na leni bonwa ya sanga e kune and ya kabi kasa meka di bitoka na nono bula na leni bonwa and buku ni kena kama na kama kaya vume na ngoni sala na Trafalgar Street na mataka vina kaendai soli tiko mena bibana numi meri tuna tamba daka daka niyo visi semeri tiko nikila isi na bibu ni kama ni vale kar soli tiko mena numi tamba daka daka niyo visa ina buku ni na kena ndo garo ni tiko na bika ina rani baka buna na kama ni vale mimbi na ndo wanga kandrala na bia baka mboye kome na scented candles na kena ndo garo ni na bi power outlets kede na loma ni vale karto keri keri tiko me ndo wanga garo ni tiko bumbi bi kem kare tiko ibale oira na ngone se oira na tambanga se sara en mukuni no retiko boli bale me rendo garoni en mukuni be kai so era niado kare niado ki na na bakadalka em na tikina em ya na kisingo sa me ya sarkina me kota ni na

0: Yo venga una Nicoyali mai veiau mai bertona kambu nindalai kandi swingers. Vei vaka maro teki tiko e nambongi vinaka Nicoa na singa vaka rumbuka. Nai ka rosunga vulka ruani me ronundolu rosunga vulka ono. Nimbula, nimbula vinaka, ni mata vinaka mai na lube viti ni varong toko mai na vei sai nisulandi so ni varong toko mai kina e nambongi vinaka e ndai ndai. Nangon nanda wali walesi sa voto kongoi tolu na miniti me walu na kaloko. Ni walu na kaloko e ndana varong tiki na ibanua ki vei asi nati wai ningolo me mbalete tiko na itukutuku, ningito vakaru teki tiko e nanda singa vinaka ni kua na singa vakaru umbuka na ikarosu wabulkaru ni singa ni bulome ronondolu rosu vulcano. Ngona mininda ni vengravi, mose se tava, wakata ngai ki noel no aturanga i viu, ki rauna. Vei baka maro tektiku ki vei ki mnia, no bongi indai indai, nui taka nini ni maro taka. Na vei, i ka, na vei te tukutuke so ki rau dhora katuke ani, mera ni baka maro tektiku ino ki mnia na luvei viti, e na vei sei New Zealandi. Maina walu ki na dhiwa, dara i baka na mata e na, na i tukutuke ni gito, ka wakata ngai ki na so na vei tukutuke so me mboleta na gito e na singa waka rowai ka sa tunga e matanda ka waka talanga kina nonda rei waka na matatiko e na super rugby na madhawa katinka lima week 15 katinka lima ni madhawa mai sabo tunga ndona madhawa ngome me uti kina na ngito ka ndando nana maki kina waka lebu o kenda rongito sa tunga nongo nongo o crusaders waka talanga kina na timini chiefs ni mai vima mana ngito tinka dhio tiko na timini chiefs tin ka vitu tiko na team ni Crusaders na kila ni waka za waka zori tiko mengo mai na stadium wo ka tiko mengo ri Christchurch ni taka vei kemu ni kia ze so mbeka ra sa sarasara tiko mbeka non rovale na ngonongo do tiko na kena tanoa ni taka no ni maro taka toka na ngito wara rasa ro mai waka zori toko ngo na team na mbanduo ngo na team ni Chiefs ka waka talanga kina na team ni Crusaders na singa ni mataka ni bosota ni kuota lenga ni vo toka rosol kali mana miniti meti na kaloko and the rawan nin da reba na mata non rongito na wartes mata kina brambis aro timi roro ni osterliango ka baka talaki na nasinga ni mataka ni vo rosol kali mana miniti me lima na kaloko moana pasifika vata kina reds ka ote tiningona da na rani redir tokina na moana pasifika baka talaki na reds and na ni mataka talanga ni oti na vitu na lima na miniti hurricanes vata kina highlanders timi ko kwa talitika ngana timi ni Hurricanes da waka dintin taka tika na tika nea waka talanga kina ni mai vo e rosa ngabulu kalima na miniti meti na kaloko na timi ni nanda panua na timi ni Fijian Rua ka waka talanga kina rona sota wana tika na timi ni Force na vena kasartiko na timi ni Rua menganga wana nona ngito waka tumbu ngo nui taka ni rito na ngito sarwa binaka rito na nanda thorvo ka nda waka nui nui binaka sartiko na luwe ibiti ki rito na nanda ngito i oste Relia kana pakai dori tiko na singa ni matakai. Yep. Nangonongo menda sana varong sarakina ki ve asina te weningolo ena nona na koti kenda membaleta na tukutuku ningito mai nonda vanua.
1: Ena norto gito wa tobu e na waswas in a group A e na matai ni norto na waitavi e na sotsota ni youth futsal tournament go na olympics e vei e na sotsota go na youth olympic futsal tournament e kai tiko gerado ni dono ngono binakango vei viti wan bibi ni senge matai ni ngono meratona laki waitavi e na sotsota lebongo. Can you do thing on your company core return so that you're going to team in swire shipping Fijian Rua can a team in force at Perth and bongi sarangani mataka e vorrei takana do we what I believe in team your Glenn Jackson nerto sa reden waroni norto ngito can a team in waratas and a mother saoti nerto andruka na korturanga suba kakaio ko ni na bimbi berto merto na tikubu binaka na ngito na mbogi ni mataka wan bimbi ni rto so te kine tim ni wartas berber na no rto tikubu rto ngai sanga merto tombonga na tim ni wartas ber ya kayo jackson ni rto na sanga merto na kaku ni bagar ruota kana i to boya na ngito kine tim ni force na singi ni mataka ni dare nga na timi ene yatu liu ene tutu ni propo meli tuni ke Samuel Tawake gose nage matai ningito ne tuni ene mbaki ongo Zuriel Tongeta.
0: nipusota na kena mai dotani na na veka o umbita mai yan au na sanga mo retal mai na nito mona libungo ia ngona mentango da la kama de fortuna zangi ni dela yatoba zingo miau me non da tuba ta ke na ngoni na lubi bitin da barong tik mai na mbungenda indai

0: mulu vina ka sei kongo na non dei tuku tuku ningi to na ka ni kua. E to se vina sara na nor to vai ta vina dor bo ke na ngone lewa en timini viti en so so to New Oceania Athletics Championships ka boi dori tuku mai Darwin mai Australia mai rotana metalikolo venina Ranandi ni vosoto Veniana Ranandi en under 16 ver na ngone leona donan round na mita ma na ngone tini karua po indi dua tolu dua na sekondi ver na dorbo en under 16 kirkiti biu mai roata na metali sliva en donan round na mita en under 20 boys high jump mai roata na metali kola o siti veni kunai valu en dona lande en 2.2 lima na mita Faran Tyrone Ali ke Kiara Thomas ro me roata roro na metalikola ver na ngone leo ke na dorbo na under 20 na hammer throw ni da reda tale na madala ni gito e so da reda tale nga ni mai roata na metalikola o Paula Vonalangi en andonan rau na mita ver na under 20 ver na dorbo na dorbo talanga ngo rota na me na blue ribbon na andonan rau na mita na coca cola games en ambakio ngo Elijah Bakadengu mai rota talanga na metalicola en walunan rau na mita ver na dorbo na under 16 o Andy Devalut mai langi mai rota na metalis liba en under 20 ver na ngoneleo na walunan rau na mita o Gladness Simpson mai rau do talanga na nona metali burasa e na finala ni walunan rau na mita verna under 20 ur na ngone leoa. Eleni Rakasi mai do talanga na nona metali kola na ngone leo ngo e na discus verna ngone leo na under 16 o Brianna Rambakewa mai do talanga na nona metali kola e na discus veir na ngone leo and under 20. Katos binang sartiko na norto waitavi na timini viti and sotsota ni Oceania Athletics Championships kaboy dori tiko mai Australia. E basa kiti sara na norto waitavi na timini netball ni Turanga ni Nonda Vanua and tolu nangito erato asota kina timini tonga na madongo and abukuni sotsota ni International Men's Invitational Series and matai ningito ganga na timini viti verato na timini tonga na kaili masanga vulka vitu kei tini kawalu karu ningito erato me ganga tale na turanga ni viti and kai vitu sanga vulka viwa kei tini kawalu na yuti uti ningito erato wanru katale na timini tonga na kai vitu sanga vulka wa kei ro sanga vulka ono e wangaritaka na doni wakata bolivi ni timi ni netball ni turanga ni nondo vunua chio weli wakamode ni maro tasarwali na waro ni noruto ngito na turanga na sotsotongo e katalanga okoe ni ndono ngono binakongo Berto, Berto Reda, Sona Tambana, Berto na mga binagataka. Bambimi ni Berto sa babaro tiga ningo, kina sotso telebo ni Men's Netball World Cup. Kana wa idoritiko en Korturanga in New Zealand, Wellington, en amba ki Rono Dolu, Rosa nga Vulkawalu. E kai o koe ni Berto na ngandre batalinga, me na sotale na gito me rato na sotaba e sotale na timi koko e burbura me na buke irto e na norto wawaro ki na sotale ni World Cup e na baki rono dolu rosang buka walu. Dona itu tuku binaka ver nangonea lewa en baki en under 17. Ngona timini biti en waita vitiko en Youth Olympics Futsal Tournament. Kana waita vitiko en bulo November en baki ongo mai Dakar, mai Senegal. Senegal matai tiko ningono mena lei waita vina timini biti na under 17 en sotsota lebo ongo. E warita kana dauni bivata bulidi ni timi o Jose Gerardo ni Maruta Sarwale ni ngo en dono ngono binaka vera tona timi ni viti marato le iwa itabi en dono sot sota lebu ba ngo kasana dono ngono binaka vera na ngone leo merna la warri tekira en sot sota ni buru buru ngo yena timi ni viti en sota tuke na timi ni Senegal, Colombia kena timi ni Ukraine en anorto gito wa tombu en na waswasi na Group A e na matai ni nonrato na Waitavi e na sotsota ni Youth Futsal Tournament gona Olympics e na sotsota gona Youth Olympic Futsal Tournament e kai tiko Gerardo ni dono gono binakango we viti wan bimbi ni senge matai ni gona merato na laki Waitavi e na sotsota le wongo. Kene o tutinga na ia kawani kua, era tona sothetiko na Timini Swire Shipping Fijian Rua, kene Timini Force e Perth e na Bongi Sarangani Mataka, e waritaka na Donibi Wata Believe ni Timi o Glenn Jackson, nero to sa reitha na waroni na orto ngito kene Timini Waratahs e na Madha o Saoti, nero to Andruka na Koruturanga Isuwa, kakai o koe ni na bimbi verto merto na tika bubinaka e na ngito e na mbogi ni mataka wan bimbi ni rato asota kina tim ni wartas ber na non rato tika bu rato ngay sanga merto tombonga na tim ni wartas ber e Kayo Jackson ni rato na sanga merto na kako ni wakarua taka na itoboya e na ngito kina tim ni force e na singa ni mataka ni darida nga na timi e na iatu iliu e na itu tuni propo meli tuni ke Samuela Tawake gose na ge matai ni gito nei tuni e namba ki ongo Zuriel Tonya Tama na toka ni tutuni huka rona toka ni tutuni locks na kavitani o temo Maya Navanua ke mesake wode wode rtona toka na
1: Una vale bu asnate na irongo mai ni tuktuko ni ningito ena nonda vanua ni takanio ni da baka ni nibina ka porto na nonda matatimi na matatimi ni nindrua norto na gitu tiko bata ke na timi ni fos ti mataka a baka ni nibina ka tu ke porto ke bikim ni talanga na lubei viti ena vesa in islandi ni barong tok mekina mataka talanga do liver na luvenda eran do le ingito ena ve ingito e so eran ingito takire kina so be kenda na ai tumutumbu enda do talita ka menda do li saravira a baka talanga nando talita ka menda lei kelo bakira ena batiri rara ando na ngone pinaka ni ni ngona ni nonda nonda ngona batikir na luvenda ka baka talakina nonda do tokona na veka rando talita ka ena venga ona dalla komanda be sur selevi sa botei kuna serango ki ve kimunike de na luvei viti va mi vi vorto na na timini rua rto baba rau sartiko na ngonongo Norton gitu ni mataka pati kina timu ni force. Kapa kata laki ni kiwi kemni kia na luwe iviti. Iwi kemni na ngone. Ani babaro taliti ngana ni mataka. Ndo tali na singa. Ndi sobi kemni na na gitu. Tumbeka na ravano ni gitu di mataka. Na serongo mena ndo todoko.

I varum tau mai na pamana viti se na PMN Fiji na ngono nda wali walesi sa oti toko ngono walu e na rosa ngavulo na miniti nimbula nimbula binaka ke baka ni ni sanga i varongo mai na salika kamuraki na bandongo e Aotearoa na pamana viti se na PMN Fiji ngono nda ngono ni vakarongo ngito ka baka talaka kina na itukutuki ngito mai na viva nua so and then rongo tiki ne so na na ziona kaloko and then na na makina ki ve turanga mata mai na korturanga e Wellington o Ilea Satora me na mbulongo di kenda tiko en na ve tukutuki ni kite so lako tiko e nango nongo ngono matangango o kila o koe sa zomba sarchunga na matane na TV ni mai oti limo sanga vulka tolu na miniti na chief sa rosanga vulka vitu na Crusaders e rosanga vulka ba donna ngito wara rasango o kila ni libur tali takatiko non rasarava e na ngono ngoha yanda rei braba na mate na nonda mata timi mai viti na Fijian Rua yana ni mataka ni voto ke rosanga vulka lima na miniti meti na kaloko rono sota kina bate kina mata timi ni fos donna ngito wara ras talanga ngoro na sanga kina roro rua bako kua me rau sanga me rau nganga na ngito ngo mbalete ni Maltenio rovi na kata mi rona toso dake ke buka e rawa ni roura ni adhe ani ena e vata vata ka vena kati kina ka mi rani adhe kina na nangito vata sena semi finala e levu kararai baka na mati kina na tikina ya ya ki weekend na sarsar ki la enda san na waga nui nui binaka tunga ki burtona non da mate timi na Fijian Ruas nortongito ngo ni mataka tango le manda be Steve Makamba ron ro tu na sui so tai tiko ki weekend da tau doko na luve viti ni barong ta kumai na be sa New Zealand nga da barong ta kumai kina ki weki so mega weekend da san da gele sum ba kumai ngo sa na training beka sen sen ngito na rugby touch beka se so ra ba ko yango ma indoti kumbe kana biloai ka donan biloai ni moli ya menota patkede na sergo ma vestip mo kamba menota todo

Yeah, wai kola ni ngono vo ke tapu wa, na kaka voro voro. Koto mei kina nonda ngona sāvo, tongo e rosunga vulka diona miniti, me diwa na kaloko. Nimbula minaka, kipika ni ni sanga isema teko mai, ena nonda salinka kamuraki nambandua, na pama na viti, se na PMN Fiji. Ngona ngona ni nonda rongo rongito, kapaka talaki na sona vei tukutuku ningito, enda na rongo the tiko. Sabe isau na vunu ningito veira na timini marama na McDonald Fiji Rua e na soto sota ni Super Rugby Women's e na yamba kingoro nundolu rosa nga vulkaono. Kasaba kanda itake inda indai ni rosa na ngito tiko na mata timi ngori e na ena vonongo ilo toka kapa katalanga kina imba ena baka thuri andodono me baka thuri my Prince Charles Park en Nandi esa toki taki me baka thuri ena Churchill Park my ilo toka ena nonto wase wase serto na swata vata kei na timi ni Western Force ena baka rowai ne katini katolu ni chune kapa katalanga kina rato na swata vata kei na timi ni Brambis ena rato na swata tiko ma imba na stadium ma imba sena ena dhana na 4R Stadium ena Govin Park imba ena Wakarawai ni karosunga bulu ni chune ronondolu rosunga bulu kawano. Ruro na gitongo rena teki buta kitiko na finala. Teki buta kitiko ni pasota na rona kaloko na akabi. Kewe kenda keda na ndao talitaka na gitongo kewa kanda tiko maiviti. Rao ni ndabuli na nanda tikite. Lima na ndola na batini rara. Tini na ndola na bali sarsara. Sena grandstand kapa katala nga kina sana tegu tiko ni kina voli takina tikite neka rosa nga vulka walu ni me ronondolu rosa nga vulka ono rao ni voli ana tikite ngore na sona vei store mevakana Jacks of Fiji na Shop and Save na Prouds Fiji wakatala kina na matambose ni vanua lutoka kapa katala kina na matambose ni tau nyomba wakatala kina na nartosa na lako tiko serto na lingito talitungana nanda mate timi ni ay maramangona nrua narto

0: whakatikaran tō mai mbuli rātu e nā sere reki nei longu kau titi me vikenda nangona sa tinka avoi tinka ona na miniti me viwa nā kaloko nā viwa kaloko nda nā waka nā numa tikina nda nā pibu sekiti kumemba leta nā New Zealand Music Month Music Month chungo na bulo me mai na mateni singa me adhabu na ka roa tulu sanga bulu kandoni singa rana numi tiko kina o iri keza sara nanda ulu langa sere sara ndo viva amaro take na mbutu rara ni langa sere New Zealand wili tikina hibiza na na turanga with na dorbo ke ir na ken marama rasa mai kilai tu ni silandi en na bukungo en na buku ni langa sere and na vital no tiko kina ya mai viwa kina tini ni linda vital no tinga ke ko na mea ese turani korti ko mai Wellington o Ilias Atora en na bongi vina kanikua
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Dar mo te kana tomo tono mulu ni tombo ke ne bo na vele taki ne tio betokula en ser nanra kingo sabile le vele de aki se le mananga unindali asiptingo bikenda na diwa na tolu na miniti en ambonge vinaka endai en moni telefoni kandua sa wa wata komekina na turanga ndrende mai na kor turanga en na buku ni taki taki ni ne la kai mana kor turanga o Eliasa Torre no bonge vinaka endai bulu vinaka Eliasa
1: Ya, sambul bina kan dua bulan bina kan mai ok landi, sambul bina kan na nonton ni saya mati umai yang lebih uli uli pun vengeravi ni pamana saya lebih melviti na bung ini warung bukan dah. Dah ini tak kini ni tali tak tiko na kita fikir sara ni garavi tu hong bina nomu ni visa mati tiko na program yang nampung bina kan ni semua warung bukan dah.
0: Naka Ilesa, kila kene matenga andona sa tukokoro kita kana matetimi ruango na timi ni Crusaders kena timi ni Chiefs and nambongi vina kandai
1: Iyo, hindi na sarin doon ang kita kukoro pareta kana timi rua na timi ni Chiefs kena Crusaders mevakanin da sa muri ito may nasosote ni Super Rugby oro na timi ruango oro tiko and Vete vete i dhaki wakato kai toka na top 6. Erto na timi e ono, erto sa lau reitiko ni erto sa rawa ni erto na guru dhaki e na kena lei balataki na bilo libu ni Super Rugby e na embaki ronondolu rosa vulkono. Na timi ni Crusaders, erto a tambe ni e na embaki sa oti, erto kavatiko e na indamdambe ni poindi e na ngonongo, erto... Ganga en tulsa vulkano tulsa vulkarua ni mai dava na ngita do sarra ngita kokua erto liu toka na chiefs erto sasanga toka mai na loma ni matai ni pima ma le di di mai na kene karua scouting orto na crusaders erto skotale na chiefs gai ndona non roto kaupolo vakea na crusaders le tambaka sarno roto kapitanyo David Havili, Rangiti Dhu, Arto Tauratoka, na Nuruto Tatangomaki, mea dhamu sarangani lehi dhava nangito. O edo rtigo nangito, e nararavu my Christchurch, na One New Zealand Stadium, lo ritoka ni mbou sina ibi naga sarangtonga. Iyo, na uti talitongango, sana parra utiko butalingango, my serenero, na sota kina na timi ni Waratas, kena timi ni Brambis, ni mataka na mata timi ni Moana Pacifica, Kakak ni matakau kalau kata ni mesti lebih matakau sana bandi pemuria lagi ten nasal eran tahun muria nangi los kina city lebu kau kelandi na city ni lava ena nunggu na lei tiko ena sota ni mana Pacific kina Reds mai Albany mai North Sabah nak kau ni mataka Oti rona ngengi tiko na Hurricanes kena Highlands Rato nge song tiko na nonton mata timi ni Fijian do kena Western Force Enam lama ni diwe enam bulan lima taka enam bulan tujuh mai pun. Nana makiti ko ni sari tetonggo sabia bosar tenganggo ni tinganggo sandu talenga na soto talenga ni dito enam malau ketumai. Utia sana wandi tak kurtu na leon atau sana wale tak sar metu sana le soto tadi melima dalam na semifinala kira weru nenggalai balatakan bilu lewu enam final. Angono sa raman ng ango, runa nung sa mata timi ni Pacifica, na mo na Pacifica kina Fijian Rua, rausa na sinrao ni runa kay Okadaki kina sotote ni Top 6, eh? O tuna leo na tuna ko na kya. Yung doon na karusa na doon, meron na sanga tingo, meron na sanga mandaga, meron ganga, merawa ni ra... Wandi ta gitu kina, wira nando wito kun, kira nando sarsara, wong mulito na timi Rua, ena bingo na kesar, rondo gitu kina, sotote ni Superaki.
0: Vina ka ilesa, wakadhabi urutou na nanda tou timini marama na nrua, McDonald's Fijian nrua?
1: Iyo, tou ngito ena madhao sa oti, na ena sotota wakatou tou, me waka wakadhori ngori mai suba, ertou nanga ikito takitiko ena sotota ni super dubbing. Nanda sotota na marama, super rugby nanda na marama, ero nanga isotan tinga kena timini waratas. Aro na sa tag tinga may serne na matay ni dito. e dua na na na kai lauretiko e na ngono ni sa ta tiko bu me sa kuku ata xar mai la i varro lingito er var var tiko na londa marama va mimbi ni sa vita rebitiko na sotto tai londa vita tiko na supa w ma do to londa to marama na tiki na ngua se na timi ni ngua women e dua na visa uliu sar ta tiko bu me mbati ke kina kasa tipo nga napaka ni ni ni rawa ni rato na la beta tal no rato i bora ringito da rete tipo en rua tu le mpa kisaoti er tu le ya rawa sar tipo nga na tu le rawa sar tipo na finala tu er rawa tal toka ni na sim pana waka mai bia lutu wale lai stangai me la beti da kitale yo dare de toka na mata timi ni fidia na ndu artu sa tingo sa tingo ki no ira na non to to onele wa era gito mai en leo ya vitu so era sa gito da xare na timi le uni valta ki bonua ka tipo na poka ni ni rawa ni to na rawa tendo ni so so binaka era so to tenem ba ki wo yorto na so ti ke na mata timi ni wartas ena matai ni nondo to wawoki ni sotsota ena super W ena mbake ungo.
0: Vinaka, mbo ndua na itukutuku tale mbo madhala mai mbala itiri to na Moana Pacifica?
1: Ya, nangone sarangangu na nakanga e sarabari takatoko mai orto na wartu wartati mena New Zealand Rugby waritakatiko orto na Kanaloa Rotuna Pacific Rugby Players Association. Ni kakerker sa tigo virtu na na New Zealand Rugby sa wara kitingu ame rawa ni na matalama ise rawa sa non rotu waka sama eh. Au kila na na kalib nga sa wara kitingu sa rabita lano asar kimbang au ira. Meron ngay matata o dei, ke waka endua, e sana soli wana leise ni mesavolia, ke senga, naka u ronga de tigo na loma ni madhongo, ni ndua na vitala no tanga sabaga doritiko, ke rawa ni, ni rau shareholder. Eh, me ndua na kamba ni me waka me major shareholder, me volia na majority shares ni Moana Pacifica, me ruro ni shareholder, ena kena didiba kina Moana Pacifica. Na sa sanga kena ngai sa adaka tungo, e sa waka tamba gindu tunga, na kena sanga ime marui na Moana Pacifica, merao ni rato toma na tunga, na nono to ngito tiko, e na sotote ni Super Rugby. Kenda sa reda, na reda tiko kenda mai viti, na kena vinaka, na kena tiko na Fijian Rua, la veta saranga na iba tangen dingin din ngito, arle imbasi ke sara merao ni rale balta ki wanua. Na katu mabataya, era, nanumatiko ira, era kilatiko na kena vinaka ke waka e namani yali na Moana Pacifica e na vea tandrea na itostoso ni matanikatu mabi rau na matatimirua o Samoa keito e na kena waka sa mambeka ya kwa e sasa tiuki na sasanga me rawa ni sana sanga itunga me lantua me rawa ni na tomana tiko na kena waka ilapote ki tiko na Moana Pacifica yo tiko na waka nini ni rawa ni na kariwa kendo na kena madala ena mwani mada o mingo keseanga ni mpera ningei pagaidhuri na finala ni Super Rugby na yamba kiongo.
0: Tutoka, bondo tale na nomunro uwe tala noa watike ina nomunro tu ndoni weba tabulivi o tana umanga ina buku nyonono sana ngole virtu na All Blacks?
1: Iyo, tana asabarita kitungo tana na na nona baka nui nui tau manda ni na rawa ni na toma na tingo wa Moana Pacifica na nona gitu kwa na Super Rugby. Ena nona lako mele i vitoko ni ena dauni vi wangata ulidi na timu ni All Blacks wakasa mataka tingo kwa na, na kena mbimbi ni rawa ni na lei wese mati ena nondra vukei oira na na dau gito ena loma ni mata timu ni All Blacks me rawa ni randovata e na ka era na kapai. Na kena mai basika na ka e wakarei taka na dori bivaka tabulidi sa mai vengu. Scott Robertson e na loma ni ambakingo. na no makino tana na do na malini na na vosa na nero vital no ke ro sa va ga ro tikla na ma do tul nek sa o te ka to ko ko ka mi biti ko na non ro tu vata na do gito ni rdo vata ni na vika ke sa re va ka na ra ninge lei ni do vata na non ro lei po ga ro vata na itavi ti ko na lo mandra ra meling ka ra na no mo ko ni mai basi ka vaka lelai e sombeka na peileti ka mai vaka vuna na nona mai vaka dingui na ndoni pi vaka tabuli di sauti. Iko na nona vaka samo kwa balata ni rene tiko ni lele utiko na goni pasifika e rasa tiko na loma ni timi All Blacks e rawa ni na levisa matiko e na tabana ya me rawa ni vaka vina kataka na nona vaka vaka vata na ndoni kito gai visa mati virto uerto vilu taki me rawa ni na laveta zake lai vatang yang dinding gitu, rawan yur tu buka rita kan All Blacks. Tengok buin nampak gua meti dia ni, mereka bila soto tiri buru-bura, nampak kita tu mai.
0: Vina kau kila kena satu-satu ni na national sport mai lah mai binti na OFC league.
1: Lom dong kita mai bunum balabu. Yo, eruana mata timiru sala mata tengok kena final, nampak ibu kau duduk kau nasi ngatam. Mai Eden Park. Na mata tim ni Okalandi, kena mata tim ni South Melbourne, eh? Mai Malvani, mai Australia. Rosan Sotti kwa na finala na ya kamini singatambu, au kalungata ni rao talengani unambo uleiti kwa na finala ya, mewna leitori tukutukutani tinga mai kina na ya kamini singatambu. O South Melbourne, erto apakadu kana mata tim ni Vanuatu United. Na nolito sota na semifinala, Okalandi pagandrukana mata tim ni South Island United my Christchurch and Karuani semi final na mata tim ni Vanuatu arto pagandrukana mata tim ni Mbula FC to na gito ko ko sare ro vgator ne Singapore Roy South poder starting ang gurme Okalandi asa liuto ko na Mbula FC na ndua keisenga ka oti o ti sartunga ni kona kick dona vange the wiri taka mai ndo na dorwo ni Australia gito tiko na pano atu ya ertunga i score rockina na kena score saranga ya mai tai ndua ndua otia zaka na sudden death extra time ertunga score tale pano atu ertunga nga ruo ndua Arto lama tada ke kina sim final arto sangale ndu ke kina dia to sama tai ni tim ya na pasifika merto turda ke na sim final Okalandi ke South Melbourne erona sotiko ena ya kabini singetabu ena rana lebu mai Eden Park ena finala ni OFC Pro League ena mbaki ngo matai tali tunga ni sotota ni gito soka soumi professional football vagadori ena wasi wasi ni buruburu ngo vagadori vagatoka itiko na Oceania Football Confederation
0: Avina kapale mundo tal mbeka na tukutuku ni bavari tak ni bermi zava na waseningo na ni na lal kai mena korturanga na mbungi bina kendai.
1: Iyo, dapat kasam tal tak tal tuga na ngono gor tungki tal tuga mai South Africa na nung tamat team ni under 20s na team ni under 20s erto angole va ke na mbara saoti artu lengito mai artu gitu ngome Afrika. Na nung tamat team gitu erto gitu kina en matakalele itiko ni kuwa. Na matakalele itiko ni kuwa rombuka ka lotule utiko mbaka mayasana ya. Maya ka witi mbaka lotule mayasana kandua. Erto may nruka. Nruka vivali katsara. Erto nruka kina matatimi ni chili. Ukilani ya ruso vulka ziwa mbaka ruso vulka tolu nakai. Erto wali utiko ena matayini vimama. Erto ngai rawa ni rato tambaka na mata timi ni chili na nono to square na karuni mamba to anganga erto no kai sotaliti ko ke na mata timi ni South Africa na karuni rato kito na singa tu city na mata ko tu mai ka sanga rosot ke na mata timi ni chuje ni bosot aro no kai sot ke na mata timi ni Africa na mata ko tu mai kai sot ke na mata timi ni chili na moni mata ya na sototea Ertuli waru tagi tunga kita na bi mata time so go ember tigo na so hotel yang kuni burukura ena under 20s ena bulo june kana lengi tuki na mata time ni mata tibu ni viti. Yo, me baka wa wa sia tal tunga nan tuan na nungu koi tabi tuga nan nabi kena maga sawati. Sa tingu tal tunga ngwa na sotota ni nan rangkito rakabi na ngone buli NBSA ni sila. Tuan na kana binipini nan tangu ngone ni viti ar sa ngito tunggo. Tangani alewa rangkito rakabi tunggo ni sila. Eu do wali tunga na nungu wakasa ma nungu pakanan na nungu pungtivo tuk. Kerawa nirto ya wala toko mai mai na Fiji Rugby Union senan bua mertumbu tali vira tu mai sona tali dira tigo ini go rai dira nira sengone tonggo rangai tigo bu mera basi kadake sarawa nira buandi tekira ena kila ningi tu sa tigo vira ena rere vina ke mera bau dola bitu vira na matan katu bu mera duru na kene na kene mirin rua Terau ni relay, baik tapi sarannya tim ni dua. Enak enak sangat itu mah, memang kami nak taki na rakabi, enak na shot shota, enak dah shot kina, na nonda mata tim ini wanua, dan mata tim ini dua, enak bi shot shota so, mungkin dari tiko enak ngonongo. Kau kacuga, lagi itu erasa, mungkin dari tiko enak nonda wanu bi singa, buka ruai, so erang itu enak buka rumbuka, ta totok sar, mata lau na pasar abira. Kena ibatang ngingin de era saya tahu toka enang ngono ko. Bukan ini bina ketigan. Biki muni nabi tumbu bi matu wale suara gitu tiku na nomli ngone nabi se ini selanja nabi kurung na pengar gitu kina. Kanuita kini rawa nira na buli tiku buka binaka. Rapaka dor tiku binaka non rita bin gitu. De dona singa tandola na mati di katumba. Merawa nira duru na keni kina. Ena bisinga sati kwa matanda.
0: Mina kasarabali bu. Kembali mbali ngo ni kemini niti kwa Albany ni mataka. Rere ngele baka witi na bola report tinandela na mai Albany na mbogi ni mataka.
1: Amen, amen, amen. Mina vale bu. Mina vale bu sara. Salo lomo tiyo ni kemini kia sara.
0: Mina kavale bu. Mina kavale bu na ilesa tora. Ena buku ni na ite kita kime na kortoranga. Ena mbogi vinaka ni kwa. Na siri ngondo sabote iti kini kini baka vitamani. Ena mbogi vinaka ni kwa. Ndamo kiti ane bu ni sasari. Ena siri ode. Membe itaki.

0: Da mana tono uzi bo yawa e na sere keina kelo e na mongi vena ka na sa botinga weekend e rosa na bulna miniti metini na kaloko. Da vital nota katiko membele tira na lube viti se da kila tani e rakile lebu se rakile tani e na buku di nonra langa sere ngo e nar sa mi langa sere tiko e nisla di ko na maramo ngo o sesi andi na nisanga ni sudu me viti sudu nga nisla ni bala tanga ni bakawati bakawati na turanga bon turanga ni viti ko e da mate sa roko na langa sere na langa sere na sere bakaviti wisi tiko na sere a kile lebu na kalakalu bula singa tatoka ni adhamu kutu ya wasara talakina na ndaula manikila harusa la arola nga tabata ke sabuto lebu na song konta do rizi koi kina me langa seri kina o sesi yoko ya sudhu nga yokalandi born into a musical family na edha no back COL yes COL ya na na edha ni ba wati ni tevi uni koe anga ngole ele tu mete vini vale la inverni le stal mio kalandi na ngono go sati koe kalandi a to sati ko ngana na lang sere bi bono sio do lang sere kina do tali takana do bar romo bi koe bi ke moni ke de do tali takana bar romo be sesi ser go sa mole bi ke bota bi ke moni
1: ya na tu da kala kala ni bola singa mai be sesi ko to men non da vale vale sa bota go ero so bul ka dieno miniti me tini na kaloko Gana PMN Fiji, sena pamana.
0: Viti,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da ronda tigan to mona tuna bonga ni nda lain doki doki ena sere ndua ziwa ziwa ono. O tingo wiki ande tin karoni miniti me tini na kaloko. Tini na kaloko na nonda ni awa, ana nonda ngona, tiku tiki tiki na ni buso tia, ana nonda ngona ni rongo sere tali taki, mai wiki mni ki wiki mni. Ndolo tiki na wani teleboni, na sebe wala nrao sebe sebe sebe lima tolu ndua kem kani bebe na nubi ena sere, sebe kere sere, bebe te ena sere, na bongi vana kandai, tira nge, tiki tiki rumai ni tiki buni tini na kaloko. Ya na le stale kina vem ndaulang sereso kina ndaulang sereso mab kani maro tikitiko na New Zealand Music Month na bulang gome na kene katulu kita ureza tiko Joe Matai wiki mnine kile Joe Matai ni ndona ndaulang sere mai nonda sango le mai satiko bolitiko nkoya kalandi lang sere tiko watekere tau na Cornilava ngoa ya Kalandi o Jo Matai leo tiku ni matasere na vesi ke nairiki langi vose tiao nairiki langi vesi ke nairiki langi sono nono tau sere na tabalengu nungu dolomani arto kelele bukina na mate serengo mai benua ya sa mitiko politiko ko ni selandi ka sa lang ser politiko arto rong saro ko ya na buku ni ser ro lang ta pate ke kula ke ulu buya o bill the canoto ko pate ke ya bakani na serengo andare ni rede bana spotify dona ser ro le buku ke rong ke na turanga ito turarani lang sere mai viti ya sati ngoli teng bo ko ni selandi le bono bono ran do dak kena lang sere anda ri ko ni do tiko lang sere ti ko ti ko ma ko ni la sa na ro sa rani na sere do na sere ka langa o jo matai anda bo ni mata sere vesi ke nere kilani non gudda lo mai serngoni sana no mi ken sertike ni kina nando tale taka no ko muria na turanga o jo matai

0: Darma te tikanta mara tona UB40 en Sere Homely Girl sa sibitingo bikenta na tini en ruana miniti. Sa andola tal tinga ngona nunda ngauna ni rongo ser tali taki mai be kemuni ki be kemuni.
1: Namu ni taliboni rao ni ni ngiri mekina na seba walu na nrao seba seba seba lima tolundua se ni rani teks mai na lima tolundua se rani ni volo volo mai na volo mata ni PMN Fiji se na pama na viti rani vitu mekina na na yada o they saw on the barong tok mengori do maro tak tok na serongori apa kata laki no the indo bena kata mondo be taikina en nambong en dai dai singa baga rumbuka na karo sa bul karo ni me ronon dolu ro sa bul ka ono nimbula nimbul binaka
0: ya na mantenga ni serengo ona kere mena potete ko ber to na turanga na maramar to vite vite ko mena to por kara mena bonga bena ka ni ko andia sena de luiviti ave ilias torra ve Greg Trail don bula benaka benaka vale buna nando waka yutu na kerker ni vale wale si na nom don do sulena nom don ngona na nom don kila nom do mundo we we say to my be bara ramataki ave mbolongo ditu mai biki mami na lo baby tingo ya oterro na buku ni ve kando ana tabi do baka tebte kim do kina na buku ngani non ngaravi tiko na lo baby ti ya kenda na lo baby ti and the tungo ya oterro kita be bakero be babi ni benaka be kemuni na serta rabongo ndo sabo te serta gen ki na bakam bibi
1: e be asina de talanga wen gol asina
0: de wen gol se ti ayo
1: ve ira talanga e so tale korondo ve bu ki tumai ardo ndo ndo vi tumani tumai na tal no e so ke na ve ka so ndo me tumai vi tumai tumai ba bagarita ka ver ira ke na lu bi vi ti e na tungo ini sulati
0: ia Domo ia kali tu e na servaka wale niau. Me nomu ni e na bongi vina kandai. Vina kabale vina sema tiku mai e na PMN Fiji se pamana.
1: Viti.

0: Yeah, me na ovulo vula ni indele indu leve. And,
1: Reven in Roman Roman. Yellow ribbon.
0: Yeah, na dina sala ko chigo Paka sa mai do teni kina na matago. Mara matao bina ko vale vi kim ni na barong to mai na bogin dai dai ni bula ni bula bina ka no ita kina ni e maro ta toka na no ni singa ba ro mbuka ni kua na ka ro singa bula ni singa ni bula me so mbeka ve kenda sanga isu ko tumbeka me ngona da kadaka ve na luvenda e ro suka talanga me na buli ni kua da mai vi sa gitiko da vital no ta gitiko na ve ka so nda la du ruma na singa ni kua ka tala aki no non da rei baka na mata ina singa ni mata ka baka tala aki na na singa tambo na singa ni turanga weekend da so weekend da do tingu baka na biluti do so baka na ra vidu tingu baka na bilo waini mbeka se do baka na bese ni mai da katok ngan kina da so na vital no so tala ngasa ke uti ngona non da sarangito mata launti na non da rei da na nangito ronon rugito ngona chis baka tala aki na crusades baka tala kina lip sar na kain da re da tubu tubu kati ka kina pa bimbe na lama ni bulongo sa balik sar tuke ani na vima mani ang baki ngo ka baka tala kina na dare baka na mate ni ang baki katumai na baki na vauti ni ang baki ni ang baki ngo nimbula nimbula binaka ngo na pama na viti se na PMN Fiji
1: Ya, na ser tara bunga angon sa po titi kani wikem do na bu bale na leweni. Abe ita sai ba tike ya na mbuna e One Tree Hill. Abe tala kina na bu bale na leweni mai ya parim remo. Abe ya noki ke ya momo noki ke ni ya flori rombula binaka. Sanga ni mole zabi ya e parama talanga e parim remo. Anto sa nanumiti kani na serma batanga kina wiki mo nikeze na maramati nanda ranambunda kara nasi era saka saka baka nasi na nonda bei vale nimbula rangol mai viti rangol mai ke e me ngarai vana itabi baka nasi na serango isa botai kia sarti kani kina e nambungi vina kaendai
0: e botai tala tunga vei timo di la lambarra vike viti ni la lambarra vio klaro barong toko mai na warumbuka na kabinikua na serta talanga ngoy po tayo bikin mo.

0: Fiji.
1: Eu sei muito boa telebo, tudo aqui mai, eh?
0: Ser serevi.
1: O que lança na dina boa sala, o sarcinha uma e babia, bibi matavo.
0: Ser serevi e na ser catubu sa.
1: Sa catubu tu, eh? O que lá dele por catubu tu, tigo no nongo. Vina que vale na durri. Vina que vale na vanta que tigo na serre. A ver que menina luve viti de barrong tego mene ve sei e nisulante de barrong tego mekina. E na nome ni vale, ni ndo tigo beca na que na vital no ni mai o tin dona singa e da vaca na singa ni buli e na singa ni ko vaga rumbuka na na karoso bul karoni me na ngono nda bali bali sa uto ngona tine na roso bul karoni minite
0: sanga ni ngona za bo ir tanga ndo varong tin me na live stream me ni pmn.co.nz ni mbulu vena ka bikim dona a vitinani o ba ngani sani ni ndo varong tin mai bundle wetlands na be singa barong bu gen sar ndo bulu vena ka vitina ni bimbuni abena ka vale bunda dosia mate ko mai ke ndo be to konti ko bul tin mai en na bata bata vena ka ngo ni pmn fiji en na bimbun gen sar ni barong bu ya mo kala ni ku a ndo na tuku tuku mai vanua na buku ngani ke na mai talasi tiko na kisi oro na turanga iro ka roa kila ka sama ta kini roa a baka matea na turana uvisa
1: uvisa mai ilami
0: ilami yo au ke ni salwai bat ke chopi se ni loli aro a rere mate bila wai e dhake mai suwa en vei Daniel Gounder na turanga ni lewa ka sama ni mei talazi na kisi tarongi e se dhabo na vune talazi ki na ngai tukuna ni turanga ni lewa he's not obligated to reveal the reason why eh? Ya arto tukuna tampani bimbe tekini matentu ni e tiku tali virto ke makarto na la kabra na tobi bangangai en ni en la li azu na ngono mero na vestal ma ero na reni vestal ma ino mo nga ngosa tala di nikisi
1: yo
0: kla ni le le buera a vitan no tiksar bu kali nikisi ngo ambaleta ni yo ero na kile ero na rongo ro senga ni na maka me na ro ni ro ba ka zo ro na na ya na ito bo ya ya da reza ne anon ramaro tiko na buvale en kena tanga ya tamba tiko mai en angon sa tanga diki nan rupi sinto mna na kana non ramaro oro na rua o keni salwa ibat ki chopi seni loli en bukun kena sa mita lafi en ya mata kani kuwa
1: Bir talanga na warong tao may na nalubay biti na visa ni sa landing ar warong tigo may kina ng onongo na sere tarabong ko minumani to doko kive nagudalomani ulis sa daba au kila warong tao may ng onongo kila ng onong libay no na libay ka vi no kundere chico
0: ko sa full chow sa tunga ng gomoses ni lumani studio Asanga ni ngwele zavi Greg Trail Batike na Okila ni Visiko wabu kitiko kwa beira na Luwe Viti Erangwale maya na dhaka dhaka ni RSC Tiko nungo nungo my South Island Visiko wabu kitiko batike ira Vitala no batike ira Tala rongo rongo vinaka na vika Dhaura katiko maina kabi ni kuwa Ni sana nungi tali tinga ni Greg Batike ira kia zisara Na Luwe Viti Ni sota tiko ka
1: Ve maluwe tiko ena singa vina kani kwa. Er talana luwe viti kora sema live stream go veira kora vaita viti ko ena nanda matai valu vaka talana kino ira na luwe viti udoko er sa biu no mai viti vaka te kenda runga sarang wale tiko go mera li venga ravi ena vesei e buru buru tapanga ravi venga ravi kina ni mbula vina kani.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Penseniasi, tangi the law. Wakamaru te kende tiko en salka kamuraki na PMN Fiji sena pa manaviti. Nimbula, nimbula binaka, nimata binaka mai, ni taka ni maro taka toka na vese reso. Lako tiko mai nomu ni tevel ni kakamuraki ngo. Ngo nomu ni ndao ni begravi Moses Dova, kei Eleanor Turanga Iviu. Ni taka ni ndana, vima ndana, vimbulongo di tiko ya na vese reso na lako tiko ya ni. En ya uwa binaka ngo, mea dhava ya ni na tini karua, na sere maive kito, kive kimini, maive kimini, kive kito. Na nabari talibuni, Seba walunan rau, seba, seba, seba, lima tolundua, sera ni ni text mai na lima tolundua, senera ni wala mai na nomini wala kerekere, na yada, wakatalanga kina na sera dhava ni vina kata, ena wala mata ni PMN Fiji. Don na turanga ko, do wala wala mai wale, wala sola rendini, iya do talita ko kwe na niko mdanga ni ngona dhaka tikina dhaka dhaka, na ziona kolokono mataka lila isa angiri mo kwe kira kwe dana sera, usa uchia kutsara meki vero. O Carlo io vina valle solondini na my hamilton ni taka niko maru taka toka na veser sola ko tika ningo na ser tarabongo e botai toka ki veke mini
2: botai tal tanga na ser tarabongo ve ia ke mini ke na bo vale a maka viti mai ia na kortorang mai wellington mr sailele ke na nomu ni bo vale ndo bolo na ka na vale bundo vito koni ka do siamo tik mai en PMN Fiji sang ngulo da bi ile setora ke ron viti nani ndo bolo na ka na ka vale buna siamo tik mai en bonge ve na ka ndai klaba baro tiko koni ke me na ngole da ke mai okalandi na singa ni mataka ke ase ngono tuni na mango sa tuku ni sara ke na mele sa ka mai ndo ngo ke tena me buka taka tu meno ngamu ko ni mataka meno na carry on tu mai endo na boke tena
1: wada me me me me da me me da ngai ke o kala dina nama
2: ya sanga ningo le zavi ma di buzango ke no muni buwale ndi sana no mitali tinga ni no bongi bena ka ndai tuta hebi ke muni ke de sara na na luvei viti ni bagi tiki tiko mai na Kortoranga ke Wellington a Kortoranga ke New Zealand Wellington ni sema tiko mai nambongi bena kendai na serengo ni sa na nimi tiki ni kena na nambongi bena kene kwa
1: porto talanga mai to kau na bu vale na na tonga na bu vale na na sabu na bu vale na bulokoro vaka talanga kina e Nepia ve nasi mela mundo wakatalanga kina vorto na buwale na Tawake family seremba tarabugomi vote itoka veki mdi
2: tumono to na Vegas 6 na sere oba mai o kla sa ngona mbeka ni ndona kena baka ndrengo ki sambala buti kumbeka no munda mbiti kumbeti ntanoa se o nta mbiti kumbeka mai vake se ndo baka ndondo ti kumbeka ni sanga uti ndona biliti ang wa ndre mantana ya ba ndona kena baka ndondo ya bal balile na linga kena ya ba en na sere ngo
1: ver ke ndona ngoni ni tasiri ra na sanabaturanga ni tasiri ba da mendawa pa mandana ngo eh

together to na wonga ke in the live ngani na kawai kami kami na pala pala kawai kami kami na to pala tira na kawai eh ya na ngano te wale wale si sa wa tuta kongo na tinka na tinka dua na dio na miniti ni takana ni maro tarta kana a serre ka ngole to mai na mini vata vata tale te kongo na pama na viti sena PMN Fiji Endosa mai ripeta con go bana ni to office ni to TV ni bina ka vale bana ripeta ke tiko na ve ka ngora to Alfredi a maro ta kandi no mai e va ka to na ve ka ngori a sona ya da to con go ele no a to kire to me botai ni bana ser tara von gori a ma ve cho cho ne to ke tini kire to come botai ve ti modi ke lo sana to ke tini Orude Vakatawa, ke na nonaya seasa, etika, ke keri, rubaronti mai omaru, kerto na waikama, ke na waikama tonu mai na waikama ngau, kerto na tougu mai mbenga, orto rubaronti altinga mai i omaru. Vakatalaki na mai mangrove rona trun, Paulina ke non Leoni Vale, ve Colin ke Rachel Powell, a potei tal tu conocer go ve Penny ke ana na lenda bat ke non Vale. Kata laki na ve Ropate ke ka varrong to mai na na serongo ko ya potati ko ver ke na ngone ke ni rewanga. Era varrong to mai na ve se New Zealand se na ve unonga di varrong to mai kina na ngono go bambi ve non rahet kel o ne mai tege da kimbau. Ropat sa lolom bibi sarte ani kibe kemni ya ndamu na ya na ser mai porto na kwe George bi fi di koso na kavoro

Fiji. Te mona tōna Seni Langakali, kei Koroilangi e na sere na Rosini Teilevu. Sa sibi tengo wiki andana tini kandu ena rosa nga vulu kalima na mini tia nambungi binaka indai. Viva mbulu tika ni wiki emni mbeka na sanga isi amatiku mai. Ena mbungi binaka indai ni mbulu binaka binaka bali wuna vitu kundi umai na bata watu binaka ngo. Wiki emni na sosu ya ngono tiku mbeka na mbungi binaka.

Koe katakata vure, koe katakata vure ni anonoto singiringi, au na numa walenga. Ni taka ni maro takatoka na vese resoe lako tiku maina muni salika kamuraki ngona pama na viti, sena PMN Fiji, na ngono nda bali wale, sabota ngoe rosa ngabulkabana miniti, meti ni karona kalok. Mebakanga da kerosa tukuni tiku yani, ke Eleanor, ni tini karona kaloko, na maitha putalikine ndona vata vata, ni kivenga ravi, na pama na viti, kanda ni taka ni nda maro taka na sere soe ngole toka maina muni salika kamuraki ngona bandua, e Aotearoa se na korni lava e Okalandi en ndua sewa rua poindi rua na FM. Ia, na sere tarabango ke wakae ngandrevi me ngole tiko ki vei orotou na wevotai tiko orotou na nau ke na marama tina ke de Palmerston North wakatanga ki na singole da vikina na tabele litea heni wono o aliti chese rongida litea heni wono mai penmua Aucklandi e votatiko yani na sere ngo wakatala kina kiwe ike mnikede na lewe vi na ngone ni viti ene vese i New Zealand itabunga ni baka rongo teko mekina nda rongo dirito umanda na Waikola ni mata ni Singapore keitavua Katarina ngona pama na viti.

0: Togolevo New Zealand on air and a nomdo vito koni wakailabo.
1: Da barong to kaya berto na ni takan ni maro tak tak na we ser swengol tak mai na man ni sal ka kam rengo na pa mana viti sena PMN Fiji na ser traba to kire tak mai o solo rendindi a va katal nga kina ki ve litea heni bono ve lin Clayton Provinchan va katal nga kina ve J Saturu ve chone taniwanga ve Vito Nebs pagatalakin na tabi ni Sandiri chone na Ivalu sa New Zealand tapo ni barong tok me kina marota ni takan ni marota tok kana ve serso kangol tok me nom ni sal kam kam rango na PMN Fiji se na pama na vitin no ngano ndo balu alesi sa va tongo etin ka vitin na miniti me tin ka rua na clock ndo mani sabu au kila o take it ve kela todo ko

0: e la posi ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.
1: This is PMN Rotuma.
2: Nga cha takoa lang ni miche renti ai oka aus ni a soko mustere na su e nga savet ne vesi o e lalang ni nga savti hanis marutek e lalang ni nga savti kakat mau ekera aus ni la soko mustere na su e tironi ti ine os tere na su kamatem e pause music pause ne aus te aso como estrena su en savet ne verse visoni pat moleo a bob hazelman maria josef ofeni atu live mavon vonon no hoiso angsi os miss hibiscus bernando vittori mava noke kat mau ekra elalang ne savet ne kan kanamong a eteren his ne ututum jenny tue jo ramangfon ente shirley lee ente emily kafuan drondro Langi Jared Parker, Phil Moror, Siobhan Williame, os hyn ngangachte ka Mel Sepoloni, mas sasingta Joanne Lee. Ki pui ka o asa kat he ekra, hanis marute ka ahe okif ous, ei ta pima ni ous ta pima, amusa terena sui lang ni micheren. Kat mau ekra e os TikTok, os sasingti is onasa te TikTok mafia, ahe okif makete is, sua mea e vaka, Kunau Vibes, happy birthday!

0: This is PMN Rotuma.
1: Nāti takoa isla ngoka isla vahe os ngārui lalangne Micherente mene tsang maful se heta heta. Kong hei la vahe is lalangne Micherente o ekse tene os tua takoa ne tengi se me os Facebook Live tapema se os TikTok tene ofa te reko pola sok okif os ngārui ne reko os Māori tapema puma helium se ta teren hoi okit mais oe kati pao se hanisa an oitu e on retele leit se os meur te tua takoa. O ek se os sasinta Samuela tau keve e reko nani on avala pola isra haifingang lang ne Micherente. Hoi ek, kat mau ekra o sasinta mafia e TikTok, Pip Che, tapi ma e TikTok, market nila chauf e tia e tu ai okif awar, ka kat mau ekra o sa hensi siang ne nohla mo e Facebook Live, hanis mo rete ka kat di o masa, ka ra fekra ma kat inia ne si atam te Facebook Live, ka ai hokif tini o ustu tua takua. Lang ne, Nga sāwte is whala ngā cha oitu la olu meka mus meur te tua takoa ka hoi e ka han okif av mo tita se isma oi e ute ne te o Southern Hemisphere ina ne au mo tita helen se is whingle malala tiako o kōt ne la peria e ne o vaccination a ne la peria e e maseta ne ka e la rako kif ta pima e ngā sāwad la noan ka matan os os hensi siong sa muata la asokwa la kamat e ren folungul matata sa patone nga savat la noan nga sav ne feang sa muata Samoan Language Week will start next week Sunday on the 31st to the 6th of June and just thinking about all of our Samoan family I okay os koinang sa amatu tu atakoa os hensi siang os koinang rutuam ne inos se os koinang helave e sa mua os ne mo mustot sa mua mahe okif Samoan Language Week nga savit la non mata isla yo se filo ne amnek ne ngarue la yof exin elalang ne nga savita ang ka oe ka ti pao si tene os tu atakoa e nane o musava elalang ne Micherente isla isla teangisia fala ngacho oitu alu meka mus Māori amnek tu atakoa ne fu ek la mose os la ngacho itu la olu mek maki kia se avati is la hoi poang hoi ek e nga savar la noan fu amus ma olulum makati is fa hapa lama lama Daniel T ai okif tene aus tu ata kwani tenge sa la lang ne Micherente kala yo he si os ngarue e la lang ne teren hisne ututum